0: siguradong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Here we are. Enjoy some morning.
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

6 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Ayan, napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City mga ka-joiners. Kaya kumusta po ang buong South Central Mindanao? Sa ito ang mga ka-joiners sa Biz League, Surigao del Sur, ang mga nagkasunod sa 99.3 Wow FM, o ingon man ang naas sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. 87.7 Joy FM, Assalamu Alaikum. Sa ito ang mga ka-joiners na mga Muslim, o ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagalanog-lanog na 105.7 Joy FM. Kauban nato dito sa Davao Oriental si Danda Landan, o ingon man si Louie Simon. Siyempre, sa tanang nagasunod din sa 102.3 sa North Cotabato, South Cotabato, Davao de Oro, Del Sur, o sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang radio. Cotabato City, og ingon man sa Maguindanao, mga taga-Parang, Assalamu Alaikum. Sa kanulangon ng mga pag-aritano sana mga Iranon, Matanog, Barira, Boldon, oo, Mapia Malulob. Ito na po ang ating programa, Dear Mommy Joy. Welcome po mga ka-joiners. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Partner ko po ngayon si Pomelo Joy, siyempre mga ka-joiners. Pampagana, unang awitin po para sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Well, minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon o ng bahagi po ng ating programa ng Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners kung may gusto po kayong pag-usapan. Pag-usapan po natin yan mga ka-joiners. Ha? Padala lamang kayo ng message dito po sa ating live. At kung gusto ninyo magpagawa sa inyo hanga gibate. Ayan. Karong panahon na kabalo mo tungod sa kalisod sa panahon. Mga mag-asa nga kulang og kahadlok sa Ginoo, gubot kaayo ang kahimtang. Oo. Adunay mga misis nga madalas nagrereklamo dahil nga sa kahirapan ng buhay, pagkatapos si Mister pasarap lang sa buhay din ang ginagawa, barkada, pala painom-inom, palasing-lasing. Oh, tapos pag moreklamo si Mrs. Tukon, ana god, naana diri sa amoa ba? Dool. Tuokon ang asawa kay sa sobrang kahubog. Oo, gusto pag uli sa balay, walay pwede nga mutingog. Oo, gusto kuhaan og katungod ang asawa nga bisan og mangutana lang man. Oo, kanang asawa nga nagtrabaho og gabi, unya adlaw matulog, luoy kaayo. Unya, kung manawag tungod kay hubog, dili kadungog kay tulog lagi, kay adlaw ang trabaho. Unsa, pagkatapos tukon ra in taon, kaluoy. Unsang klaseng bana na aka nagwantahon pa bagya po na nimo tayog ako na biyain na oy. So kung naamoy mga inana ng problema, sige daw pwede na ninyo ipadala dari sa ato kay atong istoryahan. Maricel Jano, good afternoon daw mami. And also from Rizal Rose pa daw, Mamontayaw. Mami Joy, maayong hapon. Greet na ko ang family Mamontayaw, Lad, Sagidan, Samia, Samiana, Bilbao, Ongkay. Yan lang mami, salamat sa pagbasa. And also from Vivian Labawan, Latimbang. Maayong hapon mami, shout out ko sa akong mama Lilia Latimbang diha sa Barangay Gubatan na namingaw sa inyong programa. Naminaw siguro ni. Naminaw sa inyong programa. Watching from Catanduanes, live po sa FB. God bless you po, mami. Daghang salamat kaayo sa mga nagtan-aw karon sa ato. Ah. Halya Iman, mami, shout out dito sa bahay. Nakikinig sila Ina at Hania at Andolana. Thanks, mami, from Halaya Iman from Marbel, Matalam. Ayan, mapya pakikinag. Espriya Ranza Domangkas Biong, pa-shout out mami sa husband kong nag-aabang sa programa mo si Mr. Ronnie Dodig at sa apo kong nakikinig si Aliyah Dodig. Watching from Layog, Pagalungan, Maguindanao del Sur. And also, Viv Mabayamban Madanlo, thank you for watching. Agnes Mangiob Pua Huelar, miss you, Ness. And mga pipila sa mga ka-joiners nato kana nga nauna o nga magpadala sa ilahang message. Ayan mga ka-joiners, mga mami, bago ko makalimutan, nakapag-giriyaki vitamins na ba si baby? Dapat si bebe nakapag-giriyaki vitamins na. Kay ang mga bata nga nag-giriyaki vitamins, kanang bright na sila, tangkad, kunya kanang dili masakiton, dili basta-basta nagasakit, magpaligun pod na sa bukog, mauna nga, mga 6 months kung nagadidi sa inyo, pero kung wala, 3 months pwede na kaayo na para mag-ligon po ang ilahang bukog. O, di ba? Wala gid may problema mintras nga nagadako si baby. So, sulayin ninyo ang kidiyaki vitamin. Sa wala pa nakasulay ka ng mga nakasulay na, nahala, sige, ipadayon. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan mga ka-joiners. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Og sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagan lang ko sa pangalang Iman. Emmanuel ang tinuod nako nga pangalan. Nagsulat ko nimo, Mommy. Kay gusto gyud nako mangayo og tambag. Minyo na ko, tulo kabuok ang akong mga anak. pero gagmay pa sila. 5, 3, ug sobra isa ka tuig. Puro mga babae. Love kaayo na ako ang misis. Tungod lagi kay amo na ako ang iyang mga ginikanan. Nanarbaho ko nila. Isip o sa ka-family driver. Ako ang nagahatod sundo sa akong asawa. Adtong nangamo pa ko sa ila. Dili man sa paghambog, mami. Ingon nila, gwapo ko noko. Tangkad. Wala lang ko nakahuman sa college. Ug tungod lagi kay maayong tao man ta. Bisag asa ko manarbaho, madawat cute ko. Pero din higit ko nagdugay sa pagiging family driver. Gikan pa sa iyahang pag first year college, ako na ang nagahatod. Tungod lagi kay na ako'y gamay pod nga abilidad. Kabalo ko mga rate. Kauban gyud na sa pag-interview sa ako sa iyang papa. Siguro tungod kay kaning mga tao nga may mga kaya sa kinabuhi, ambot og unsa ay ginalikayan. Siguro kanang mga daotan pod og mga panghuna-una. Tungod kay gwapa, humot ang ako ang estudyante nga ginahatod. Sayo pa gyud nami, ligo na gyud ko ana. Ningkamot gyud pod ko bisag kulon nga makapalit ko para humot pod ko. Kada bulan gyud ko nagapagupit. Usahay tulo pa lang kasimana. Unya naga ilis gyud ko og maayo. Nakasapatos. Inigmuhatod niya. Hangtod usa ka higayon. Second year college na siya ato. First semester. Didto pa lang gyud mi nagkasuod. Sa isa ka tuig nga pag first year niya. Pagsakay way tingog. Pagkanaog walay tingog. Aduna pod pay kahilumon siya. Kadtong first year o second year college, first semester siya. Dito may una nagkasuod nga sa dihang nalipong siya. Pagkalipong niya, nakasandig siya sa ako. Huwag ingon pa niya, kuya, palihog ko sa ako ang bag. Na ako'y tambal diha. Dali-dali na ako gagikuha. Huwag ihatag sa iya. Dito kibutangan lang niya ang iyang ilong. Niya pagkataod-taod na okay na siya. Ingon ko sa iya, ma'am, ay na lang siguro ta mo dayon sa eskwelahan. Manguli na lang siguro ta. Pero ingon niya, dili. Diretso lang ta, okay ra ko. Nabalaka ko. Mauto nga pag-uli na ko, gisumbong na ko sa iyahang mama. Mauto nga, gimessage sa iyahang mama nga manawag kung kinahanglan niya nga muuli. Sukad ato. Inigbo sa kay siya mag-good morning na sa ako ah. Mag-thank you na og mukha na og. Makaingon ko sa akong kaugalingon ay salamat. Nawala na ang kasuplada. Moto ginapanid-an ako kung unsa ang mga hilig niyang prutas, unsa ang mahilig niya nga mga pagkaon. Sa dihang permina na ako makita kung unsa ang mga hilig niya, inig na ako'y kwarta. Magpalit ko. Ako nang hugasan daan. Kung prutas naka-slice na, ginabutang nako sa Tupperware nga gagmay. Lipay kaayo siya, ug lipay pod ko kay ginakaon niya. Kay sobra na siya maka-diet. Muna nga fruit ang gusto niya. Sa laktod nga pagkasulti ni Mami, tungod ato, na-develop mi sa usag-usa. Pero, giingnan ko niya nga naadaw ko na siya uyab. Ingon ako sa iya, wala lagi ko kakita niya. Huwag matod pa niya nga, classmate ra na ako. Nibati ko og kabalaka. Bisan tuod og perte na kong ibuga niya. Pero, dili na ako pwede asahan. Kay anak sa ako ang amo, bali amo na ako siya. Dato o gwapa. Hangtod nga tulo na lagi ang amo ang anak karon. Tungod kay ni adtong higayon na. Nakita na ako nga masulubon siya. Ug tungod sa iyang pagkamasulubon o sa kahigayon, giingnan ko niya nga. Dili ta mo adtog eskwelahan, kuya. Ubani ko kung asa na ako gusto nga mo adto. Gidala ko niya og layo. Dayon, gidala ko niya dito sa usa ka motel. Giingnan ako siya nga, ma'am. Anong naaman ta diri? Gusto ko magpahuway, kuya. Motog giingnan ako siya, sige. Pero diri ra ko sa sasakyan. Siya dili, baba diya. Pag-abot dito, nag-istorya siya nga. Bulag ko na sila sa iyang uyab. Tungod kay irresponsable, dili nagatuman kung unsa ang mga sinabutan. Third year high school pa daw siya. Nauyab niya to. So dugay-dugay na, mami. Nakauna-una ko nga. Nag all the way na ni sila. Tapos din kakos man siya sa ako, ah. Grabe daw siya nga nasakitan. Niabot man sa puntong wala na ko kabalo sa akong gibati. Mura kog magkumbulsyon. Grabe ang akong dughan kakuba. Auto wala ko nakaantos. Ako siyang gihalukan. Kunya karon, mami, kay nimbalos naman siya. Wala na dagang istorya. Pagkatapos, namatngonan na lang namo. Naabot na mi sa punto nga nabuhat namo ang usa ka butang nga buluhaton sa usa ka magtiayon. Kabalo ko nga dili na siya berhen. Ug dayon kibati ko og kadlok. Nakauna-una ko nga unsa kay gusto aning babayhana. Ug sukad ato, permi na siya mag-cutting classes. Kay permi na ko niya ginadala sa usa ka lugar nga susama sa among giadtuan. Ug bisag wala ko nang ulitaw niya, nahulog nga naging kami. Tungod sa amo ang ginabuhat. Butong giingnan na ako siya nga, ma'am, unsa man ang atong gibuhat nga naabaya kay uyab. Mapatay taani sa imuhang ginikanan. Insa ayaw kabalaka. Ako na ang bahala. Ayaw pag ma'am sa ako, ah. Sugod karon, Eman. Tawag ako sa ako ang pangalan. Maoto. Tungod sa kadakong kaadlok. Wala ko nakaantos, nagsumbong ko sa iyang mama. Kung unsa gayod ang tinuod nga hitabo. Perteng sukoa sa iyang mama. Kay ngano ko nung nagsunod-sunod ko. Hangtod, ipanguta naman ko kung unsay nahitabo. Isumbong na ako ang gikan sa primero, kaya nagbulag ko na sila sa iyang uyab. Oto, ingon sa iyang mama, may uyab na di ay siya. Third year high school pa daw siya, ma'am. Pero ma'am, naapod ko'y sala. Gakos man siya sa akoa, pagdala niya sa akoa sa motel. Niya lalaki ko, ma'am. Kabalo ko nga gikinahanglan ko niya. Mauto na ay nahitabo sa amoa. Iyang gitawag ang iyang anak. Ug ako. Nanguta na ang iyang mama kung pila nakahigayon nga nahitabo na ug kanus ang nagsugod. Ako ra ang nag-istorya nga anang adlawa o niya sunod-sunod. Mauto, pila ka adlaw, dili na maeskwela. Magsige nag-away sila sa iyang mama. Kaya nga nung dili mo eskwela. Hangtod nagsuka-suka. Didala sa iyang mama sa doktor. Og dito nahibawaan nga. Buntis di ay siya. Kadtong pagkahibalo sa iyang mama nga buntis siya, mami. Duha pa lang kasimana. Gikan sa mga nahitabo sa amoa nga sunod-sunod. Ang makatulungahi kayon. Unya, duha na kabulan ang iyang tiyan. So kabalo ko nga dili gito ako ah. Pagkaibalo pag uli sa inahan, gibali-bali ko og sagpa sa iyang mama. Unsa may ibuhi nimo sa ako ang anak, kampas lupa. Halos murag di nagud ko kaila sa ako ang amo nga babae kay wa ko nagdahom ngayon ato siya kay pertimang buotana. Pero ako siyang gisabot tungod sa nahitabo sa iyang anak. Motugiing na nako siya nga, ma'am. Bisag patyon pa ko nimo karon. Pangutan ang imo ang anak kay siya kinag-una-una. And besides, kung duha na kabulan ang iyang gibuntis, dili ako ang amahan. Kay duha pa lang kasimana ang niagi sa nahitabo sa amoa. Daw halos makuyapan in taon ang inahan. Moto, nag-excuse na ko. Bahala na sila sa iyang anak. Balik ko sa ako ang quarter kung perte na akong hilak. Kung nga nung nahitabo, kanya karon ako pa ang mapasumanginlan. Pagkuman ato, di panguta na sa inahan kung asa na ang lalaki. Naingon ang anak nga na ilaing babae nga nabuntisan. O gipakasal dayon sa kinikanan. Kay wala ko nagdahom nga dili lang di ay ako ang girlfriend. Naapa di ay lain. Og wala man gani may nagkabulag og tarong. Dayon gibalhin siya og eskwelahan. So wala na mahimo ang ginikanan. Mauto sa kagabi iki istorya ko nila mag-asawa. Nalisod kaayo nga magbuntis ang ilang anak. Nga dili minyo. Dakong kadautan ko no sa ilang pangalan, makauulaw. Gihanggi ko nila nga, basin og pwede nga, barugan na lang nako ang ilang anak. So ako nguna una, mami, guwapa siya. Ug gusto pod nako siya. Ug aduna po'y nahitabo sa amoa. Bato nakaingon ko sa kong kaugalingon nga, Sige. Kung maulang man ka na ang makasalba sa inyong problema. Pero wag yun na ako kisulti nga mahal na ako ang ilang anak. Pero ingon ko nga, pangutanan ninyo ang inyong anak. Kung gusto ba ko niya. Mauto, gusto na ko nga makadungog yun ko. Nagsulti ang ilang anak nga oo. Gusto ko ayon ako si Eman. O gani, sa una namong panag-uban, pag-abot niya diri sa atoa, nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nung karon pa ni siya. O dili, mamahimong babag ang iyang kapobrehon. Dayon, mihangyo siya nga magpadayon gihapon siya og eskwela. So mauto nagpadayon og eskwela, hangtod niya nakahuman. Mauto gipahimuan mi og balay sa iyang mga ginikanan. Og kabalukong ang iyang mama wala gyud nang ka-move on. Og mao na lang to ilagi buhat nga kinahanglan nga makahuman ang ilang anak. Mapahimuan nila og balay. Aron maipakita nila sa ilang mga kaila nga okay ra ang kinabuhi sa ilang anak. Pero ako na ning kamot ako mami. Nga makakita pod og maayong trabaho. Nga mawala na ko dito sa ilaha. Mauto nga naghangyo ko sa ako ang kinikanan nga tabangan ko nga makapundar bisan og gamay nga negosyo. Pero wala gyud ko'y swerte sa negosyo, mami. Mauto kay naminyo naman mi. Naana mi mga anak. Naana pod siya'y maayo nga trabaho. Kay usa man siya ka-accountant. Ugani naghangyo pa unta siya sa ako ang mga eskwela ug padayon. Kay nang ambisyon man di ay na siya nga mamahimong abogada. Pero giingnan ako siya dili nato kaya. Maulot sa imong mga ginikanan. Ug ikaduha, makita nako mami nga pagkahuman gipahimuan og balay, gihatuagan mi og sakyanan. Murag wala na masyado na kay alam sa amoa. Bihira ra mo adto kung paadtoon sa iyang anak. Ug ako halos di na ko muadto sa ilaha. Kay grabe ang akong kaulaw nga ako ang gibati. Kabalo ko nga, ginaprotektahan lang nila ilang image sa publiko. Ug kabalo ko nga, frustrated kaayo sila sa ilang anak. Oto gusto ko nga maning kamot na lang. Hantod nga, ang akong asawa na mismo ang nagsulti nga. Batiyon gyud ako nga, hantod karon. Nasuko gyud ang akong mga ginikanan sa ako at tungod kay tungod siguro kay driver ka lang namo nga ako ang nabana. Nagsugod na siya nga mabuy-buyan ko niya. Pero ginadawat na ako, mami, tungod kay wala na ko'y mahimo. Naanam yung mga anak nga gadagsunod-sunod. Kay mo'y gusto niya nga tulo ang iyang anak. Nga tungod doa bisag balay lalaki. Okay ra sa iya ha. Mao karon na ako'y gamay ang negosyo. Pero ang problema nako kay dili siya mukuha og katabang. Pagka Domingo mami ako ang manglaba. Ako ang mamalantsa. Palimpyuhon ko niya. Samtang siya nag-outing kauban ang iyang mga katrabaho. Mga friends niya. Bisag kasa, wala gyud ko niya ginadala sa mga outing niya. Pero maayo ang iyang pagtagad sa ako ah. Maingon lang siya sa ako ah, Daddy. Ikaw lang mabilin. Nakakat-on na po siya og inom karon. Nakita na po na ako nga nagapanigarilyo, talagsa. Niabot ko sa punto nga gusto na nako siya badlungon. Pero gapabilin gihapon sa ako ah, ang kaulaw. Tungod kay gapuyo ko sa balay sa iyang inikanan. Nasakay ko og sakyanan sa iyang ginikanan. Og mas dako siya og kita kaysa sa ako ah. Sincere ako ang kita. Samtang siya. Naapod siya i-share nga kada bulan nga makuha sa iyang mga ginikanan. Wala na kumalipay mami karon. Luyo sa akong pagigugma sa ako ang asawa. Pero sa iyang pagtrato sa ako akaron, nawala ang ako ang pagbati. Gikasalmi. Pero nga nung maingon siya nga, ayaw ko naunaan ang ato ang kasal. Kung unsay gusto nimo pagsulti lang, kay hatagang kataka og kagawasan. Wala pud ko nakakita kung naabay may marriage certificate. Gipakasalmi dito sa lugar sa iyang lola. Mao nga, wala gyoy nakaapil sa mga tao diya dool sa ila. Karon Mami Joy, sama sa akong giingon na wala na akong pagbati sa akong asawa. Kay ang trato niya karon sa ako, amurag boy lang gihapon nila. Nagapaningkamot man pudunta ako sa among panginabuhian. Pero ako'y himuon niya ang tagalaba, tagalimpyo. Mamalansa. Mutong giingnan ako siya nga, maguha na lang taog katabang bisag maglaba og plancha na lang. Dili na nako ni kaya. Pero ang giigo niya sa ako aagwanta ha. Kay wala tay kwarta para isuhol sa katabang. Wala na ko nakaantos, Mami. Nakig-istorya ko sa ako ang mama. Gihilakan ako ang ako ang mama kung unsa ang maayon akong buhaton. Giingnan ko sa akong inahan, anak. Basin tungod kayo, wala gyud siya naigugman imo. Basin tungod kayo ni Atong Hikayuna, gusto lang nila nga masalba ang ilang kaulaw. Ug mauna karon may gawas na kung unsa ang tinuod. Dili ko mo hukom ninyo kamo mag-asawa mismo ang makasulbad sa inyong problema. Oto, naghilom na akong mama. Og naghangyo siya nga dili siya maapil sa among problema. Ingon siya, wala man pud koy mahimo. Kabalumang ka, pobreta. Kabalumang ka anang pobreta. Wabay mo ila nato. Motong wala na lang ko nagdugang og istorya pa kay naluoy ko sa akong inahan. Anong gusto nako ay pangayo og tambag sa imuha, Mami. Wala naman ko'y pagbati sa akong asawa, pero gagmay pa intawon ang akong mga anak. Unsa ang maayon akong buhaton? Daghan kaing salamat, Mami. Hinaot pa unta matambagan ko nimo. Kini na lang kutob. Ang imong magtatampo, Eman.

Magnov Vlog, thank you for watching. Abigail Madalio. Mami, maing hapon, shout out sa ko ang kaiban dere sa office na si Ma'am Fuji Madalio. And Jayan Ombon, good PM Mami, shout out ko diha sa Old Macopa, Sitio Iwad. Nga always naminaw sila Mama Jerna Papanoli sa imong programa, Mami. Og sa ako ang mga manghod nga badlungon. Joey and Jimbo, salamat po. Bing Kanunayon, Abelianosa, maayong hapon. Thank you, Bing. Marites Diana Omani Vlog, okay ka na, Tess? Wow, lipay gayod ako. Pag makita ako kan mo, Mami. Madayon na dumda, Mami, nga di pantuyan. Mainitay nga di, Mami. Please, pakitog-tog ng sonata na miss na kita. Oo, para sa iyahang baby. O, anak na, malampasan na ragi hapon na ni Muga, Marites. And also from Genevieve Stahl, maayong hapon Mami, pa-shoutout po dito sa Libungan, North Cotabato. Pila na jud kaadlaw ang init diri Mami, wala na'y ulan-ulan. Pa-shoutout po sa Vistal family, Liano and Bintayo family. Thank you. Emilda Basikong, good afternoon. RJ Magno Vlog, shoutout Mami sa Tagapalo, 4 PM, Subricari. Agbot sila, thank you for watching. Hello sa Silat family. Irene Lagungan, good PM Mami. Pag-greet ako sa Lagungan family, request ako ng kanta Ikaw ang Kusog. Salamat po. Ano mga pipila sa ato ang mga ka-joiners nga man naka-live karon, 47 minutes na po. Makaraan ang alauna ng hapon, balikan natin ang ating letter sender na si Eman. Magandang hapon sa iyo, Eman. Daghan kaing salamat sa pagpaambit sa imuhang kaagi karon, Eman. Mo nay lisod gyud gyud. Lisod gyud kaayo, Eman, no? Kanang mabuot ta sa kanang maminyo ba nga kulang sa gugma ang partner, no? Unya bisan og unsa pud kadako sa imuhang paghigugma. Inig inana na ang himuon sa imuha. Hindi ka na nire-respeto, mura na lang ka og tao-tao, kana bang sangpito na lang ka kung may pangangailangan. Alam mo yung mga ganon. Gibati na ako, no? Kanang imuhang gibati. Nasabda na ako, I mean, no? Kanang nakasabot ka ayoko sa imuha. Pero ang desisyon, ana, na aragyod sa imuha. Kay kung ako ay mong pangutanon, inigdili na ko malipay. Dili gyud na ko ginapamugos ang ako ang kaugalingon. Ilabi na kay kung ingon ana, ako taas mangko og pasensya. Sama sa imong ginabuhat. Pabutabungol. Oo, usahay magpaulipon sa gugma. In ana good. Pero kanang inig mo abot na sa punto nga bisan unsaon pa nako og paningkamot. Pero dili na nako mabati. Hindi ko na maramdaman. Dili na pod nako ginapugos ang ako ang kaugalingon. In other words, nagabilin pod ta og respeto sa ato ang kaugalingon, di ba? Og paghigugma sa ato ang kaugalingon. Dili kay sila na lang perme. Oo. Gani man sa akong pagkaagwantador pod Eman, nabuo nako ng I always sacrifice for the happiness of others. O, di ba? Kung hinay-hinay, kung mabaw lang ka og pasensya, dili ka makaabot sa ingon ana. Sometimes, ikaw na lang ang gusto nga mag-antos para sa ikalipay sa tao nga gusto ni mong magmalipayon. Para sa usa ka tao nga gusto ni mong sabton. Pero, tao lang po. Hanggang kailan? Ilabi na kung ramdam mong inaabuso ka na. Naalam na alam mo kung ano ang ginagawa niya. Na yung kabaitan mo, yung pagmamahal mo, inaabuso niya. Yung inaral niya yung lahat ng mga weaknesses mo para doon katirahin. Siyempre mararamdaman naman natin yan, di ba? Og dili pud ta siguro mo sugot nga. Mawad-a na lang yun punta og respeto sa ato ang kaugalingon. Bisan unsa pa nato kagusto ang usa ka tao. Bisan unsa pa ang gusto nato barugan. Pero pag moabot na sa punto nga murag teka muna, asa na di ay ko. Diba? So kinahanglan natong bumitaw.

0: Anang imong gina ingon nga wala na kay gugma?
1: Precisely.
0: Unsaon pa may pagbati ni mo, ana? Nagihimo na lang mang kaugboy diha. Ikaw ang tanan nga mohimo diha sa balay. Pait pagyud kaayo kay dili mo kuha og katabang. Kung di siya mo laba, di siya mo plancha. Dapat magkuha gyud siya og katabang. Dako mang ka siya og income. Dili kay ikaw nagapaningkamot mampud tapos ihanok sa imong tanan. Diba? Unya karon, masabtan pud nako ang iyang mga ginikanan. Tama na tong pagpakaulaw niya. Tama na tong gipahuman siya og eskwela bisan pa man sa ihang gibuhat. Pero gibarugan siya ang mga ginikanan ang responsibilidad para pahumanon gyud siya. Nya karon na siya ay maayong trabaho. Mao na siguro nga giwala na lang sa ginikanan. Wala na pud gi atiman og ingon nimo na apa siya share sa family. Na siguro yung negosyo. So naging fair lang naman siguro ang mga parents. But in excess to that, wala na pud siguro sila ilabot. Kumbaga, what is due to your wife, gihatag pud nila og dito sila naging fair. Siguro giisip sa ginikanan, nagdesisyon ka para sa sarili mo din, harapin mo. Ang akong matambag nimo, istoryahon nimo siya. Mahinahon. Itong sinasabi mo sa akin, kaning gisulti nimo sa imong suwat. Ingno nimo siya, feeling nako mura na lang ko og boy nimo dire. Dili una nako maramdaman. Dili na ako bation ang respeto. Gimahal bagyod ko nimo. Magginahanglan ta og katabang kay dili nako ni kaya. Biya-biya andra ko nimo. Permi ka naga-out with your friends. Ako ang mabilin diri sa balay magtuyok-tuyok og limpyo, laba, plancha at iman sa mga bata. Sa tinuod lang kay inana pa man ang edad sa imuhang mga anak. Mamahimong sa custody gyud na sa babae. Istoryahon nimo siya. Ingno nimo kung wala na kay paghigugma sa ako ah. Sultihi ko. Kay dili na ko kaya kining imong ginahimo sa ako ah. Makawala pud ni og gugma. Mahal man ta ka. Pero kung sa ingon ani nga pamaagi, ginagawa mo akong alila mo. Wala na kay respeto sa ako ang pagkabana. Hatagan ta ka og gagawasan. Hatagan ta ka og gagawasan. Kasi iniisip ko, kanang ginaingon niya nga ayog problemahan ang inyong kasal. Basin og dili rehistrado sa civil registrar ang inyong kasal. Ba may mga inana from church? Ba pwede man na maingon nga kami na ang magparehistro? Na may ingon ana? Basig recorder dito sa simbahan ang naa. Pero sa batas ng tao, wala na rehistro na. Mao na siguro malakas ang loob niya. Kaya ayaw sakita ang imong kaugalingon para niya. Istorya gyud siya og maayo. Ingna kung wala kay paghigugma sa ako ah. Dili ko nimo ikapasigarbo sa imuhang mga kaila, mga barkada kay ingon ani lang ko. Sultihi ko kay hatagan ta ka og gagawasan. Og para maging gawas noon pud ka. Tidana lang man. Og mo ingon-on sa man ng tubag. O sige. Pero ang mga bata sa ako ah, ibilin sa iya ang mga bata. Ayaw na ipamugos. Hangyo alang nga dili ka pugan sa tanang panahon nga gusto nimo makita ang imong mga anak. Nga mailhan ka sa imong mga anak mintras nagadako sila kay pagkadako ana. Makahibalor gihapon ang mga bata kung nganong gadako sila nga wala ka, dili ka nila kauban. Mao lang na ang imong hangyoon. Huwag mo nang ipakipag-away, ipakiglalis ang mga bata para dili na maapektuhan ang mga bata. Kung unsa man ang iyang tubag, kung okay ra kayo sa iya ha. Pero kung dili niya siya gusto nga makipagbulag, mao to, dito na nimo isulong ang imuhang gusto. Kung mao na, Kinahanglan nga makuha ta og katabang. Ang tanan na kung kita ihatag man ako sa imuha, bahala ka na mag-budget. Muna imong itubag dito sa iyaha. Pero kung musugot siya nga magbulag mo, hatagan ka og kagawasan, iyahon ang mga bata, go. Ayaw pugsa. Unsa may pulos. Nga kauban nimo siya. Nga mura na lang magkagtaw-taw sa balay, iyang sulugoon. Diba? Kay kung mahal ka sa imuhang asawa, mag-atiman man gani na sa imuhang mga gamit. Atiman nun pud gaana og pagkaon. Makigkaon na, kauban ka. Pero kanang halos sa tanang panahon sa gawas na lang mukaon. Unya mo uli og balay, moingon og ipakaon na ba ang mga bata. Wala lang pud nimo nasulti kung unsa ang imuhang trabaho. Kay ingon nimo na ganigosyo-negosyo ka, siguro naarapod ka sa imuhang balay. Kay kung wala mo'y katabang, kinsay gaatiman sa mga bata kung nagatrabaho siya. So, murag gusto na kong i-assume nga ikaw ragihapon ang nagabantay sa mga bata o diha ra ka naga-business-business sa balay. Kaya na akong pagsabot. Wala na na siya magkinahanglan sa imuha kung sa ingon na nga sitwasyon. So, pila kaadlaw ka ron, basin ang ihanang pangayoon nga maglain na kaghigdaanan. O, di ba? Naging mabisyo na, umiinom na, naninigarilyo na. Unya, sa kada lakaw niya, ikaw magpabilin. Unsay malay nimo, nagunsa na siya sa gawas, liliban sa paghukom. Di ba? O nga nung nainana na siya. Sumao na ka ang lisod. Kung himuon na lang mangka niya og muchacho, biyain na. Pero, iagi og proseso, mag-istorya gyud mo. Pagkatapos, susiho nimo kung narehistro ba ang inyong kasal. Adto lang PSA. Kung narehistro ba ang inyong kasal. Kay kung wala, pagpasalamat ka. Kay wala na dagang istorya, gawas no na mo sa usag-usa. Kay basin o gigamit ka lang ni Adtong Higayona para masalba ang kaulaw sa pamilya. Inana na, pahimuan mo og balay, taga-agsakyanan para ka aron ingnon nga okay kayo sila sa imuha. But deep inside them, wala kang halaga. Kaya mauna ang ganun ang pagturing sa iyo. So, Eman, maurag yun na ang ako ang matambag sa imuha. Pero, sa mga desisyon, ikaw gyud ang magdesisyon, Ana. Maulang ka na ang mga butang nga dapat nimo tan-aon. O hinaot nga, kung unsa man ang imuhang desisyon, magiging tama. Istorya hagyud siya og maayo. Isulti ang tanan-tanan ni mong gibati. Kung unsa ang iyang gusto tungod kay nawad-a naman pud ka og gugma, ayaw na ipamugos ang imong kaugalingon. Kasi, masasaktan ka lang. Salamat kaayo sa pagsalig sa ato ang programa para ipaambit ang imong kaagi. Dagan kaayong salamat, Eman. Yun po mga ka-joiners at magbabalik pa po ang dear Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Mga Jodners, ano po tayong oras, kaya maraming salamat po sa inyong pagsama kay Mami sa loob po ng isang oras. Pero bago tuluyan po tayong magtapos, ayan, binabati po natin yung lahat ng ating mga ka-FB na may kaarawan po ngayon. Happy birthday kay Inday sa mga ing Majanda. Happy birthday, Day. And also happy birthday kay Lisa Lonsaga. And also kay Jingoy Condimina. Happy birthday, Nene Pandili Sagidan, Steve Silat Calextro, Jovelin Punto, RMJ Maglintang. Mao ka na ang nag-birthday karon August 13, mga ka-joiners. Happy birthday po sa inyo at sa lahat po na may mga kaarawan ngayon. Maligayang kaarawan po at happy anniversary din po sa lahat ng may mga sineselebrate po na anibersaryo. Thank you so much po. Yan po mga ka-joiners at sabi ko nga wala na po tayong oras. Sana ang lahat ng may mga rayoma at arthritis nga nagaantos sa kasakit nakasulay na sa Bilongga Gold. Mga ka-joiners, ha? Kamo nga nagapaminaw karon, baka may mga miyembro ng pamilya po ninyo na nagtitiis sa sakit na rayoma o arthritis, Bilongga Gold po yan. Yung mga namamagana, hindi na nakakatayo, hindi na nakakalakad, dalawang Bilongga Gold, umaga, tanghali at gabi. Ayan mga ka-joiners, no? Sana masubukan na po ninyo yan. Maganda din po yan, nakakatunaw din po yan ng mga bukol-bukol at sa sakit ng katawan. Bilongga Gold po mga ka-joiners. Nasa mga butika po yan at pwede po ninyo orderin sa Shopee. At sa lahat din po ng mga gustong manatiling healthy, alam naman natin na ang lahat ng kinakain po natin ay hindi natin nakukuha yung mga nutrients na kinakailangan ng ating katawan. Siguro mag-maintain na kayo ng Yaki Herbal Capsule. Protection na rin yan sa kidney ninyo, hindi kayo magka-UTI, mga ka-joiners, pero kung tinamaan na, nako, dalawa sa umaga, tanghali at gabi. Tatlong araw, wagtang na ang inyong UTI. O siyempre, ang kinaham sa tanan, ang Yaki Liniment Oil, o ingon man ng kompleto ang ato mga kape sa pagkakaroon, o ang ato ang mga beauty products, ang ato ang mga sabon, mga ka-joiners, o siyempre, ang Ganado Capsule. Kinaham sa mga senior citizen, kinaham sa mga bugat og trabaho, kinaham sa mga na ay mga erectile dysfunction, mga problema sa ilahang pagkalalaki. Try nyo na po ang Ganado Capsule. Sa lahat po ng ating mga listeners, sa 87.7 Joy FM, 99.3 Wow FM, 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 102.3, salamat kaayo. Maraming salamat. Thank you so much. Sukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sukran sa pakikinag. At ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Pero huwag tayo makalimot. Lagi po tayo magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ng maayos. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon. Amping kita kanunay.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon, sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang o iyang mahinom-duman. Usa sa balatian nga mohapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol, nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw, nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga, maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. Oh, kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol, kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o mamintina ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mulaan ang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol, kinahanglan yun dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang dautan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod, ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan, tinapay, ang pagsigig kaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini, timan imong higala, ha, Bilongga Gold na naana sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras po natin, alas 2.31 ng hapon, mga ka-joiners. And syempre, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Hello kay Jelhan Bulaw, Aban Maulaw din ha. Shout out dito sa bahay na nakikinig. Kay Halya na gumagawa ng assignment. Thank you po from Jelhan Bulaw ng Marbel Matala. Jocelyn Budado, hi. Hello sa iyong pag-umangkon nga nag-birthday para ugma. Si Jean Budadong, request ng song, happy birthday song. Ayan, sige, maligayang kaarawan in advance sa imuhang pamangkin ha, Miss Jocelyn. Emily Donasco, shout out mami, taga Bato Matalam. Request ng song, habang may buhay. Salamat po. Imelda Basikong, hello kay Ate Bernadette Basikong na naminaw. Salamat po sa pagbasa. Irene Lagungan, hello sa Lagungan family and maayong pagpaminaw din ha, ngasay. Good afternoon po, Mami. Request po ng song A Thousand Years. Good afternoon, pa-play po ako ng kanta Babalik Kang Muli ni Regine Velasquez. Sana po ma-play from Antipas. Sige, hello, maying hapon sa mga taga-Antipas. Thank you so much for listening. Hi kay Michelle ng Kabakan. Maayong hapon, mga tungsuking tigpaminaw. Salamat, salamat. Request ng song, Bakit Nga Ba Mahal Kita. Ayan, oo, sige. Mamaya ng konti yung mga song request ha. Ug unta at wag yun ang ma-play. Maigo sa atong gamay na lang oras. Hi, request po ng kanta Born For You. Thank you. Hello sa mga taga Panlaisan, maayong pagpaminaw diha. Og hello sa mga taga Old Makupa. Asa ba na banda ang Makupa ha? Good afternoon, Mami. Request po ng kanta, Destiny. Thank you. Sige, alas 2:34 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung may baho sa yaki. Simuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ko'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo. Minyo'y naayo.
2: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
6: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
7: Lanta ka ng kuyot.
8: Pero karoon?
7: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
8: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
7: Gidiyaki vitamins yan.
6: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
9: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
10: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
9: Nya, kamusta man imong love life karon, Tay Diggs?
10: Oh, dan di na ta mag-isgot na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
9: Aw, ayaw paluya-luya. Eh para dali maipit ba?
10: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
9: Ayaw nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
10: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
9: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
10: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
9: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
10: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
11: Ang ganado capsule mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras natin mga ka-joiners, 5 minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Hello muna kay Rasul, baka na iman dyan ano, na nakikinig. And shout out kinabulaw sa Marbel. Request ng song Lason Mong Halik. Ako, pasensya na Rasul Iman ha, pero wa na gyud tay oras sa imong song request. Kung wa na pud nimo na i-send ug usab. Okay? Ayan. Okay mga ka-joiners, wala na pong oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dan Dalanday. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon! Tibuok Kidapang, One City and South Sunshine. Mindanao.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras singgala, 3 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig, tinig ng bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Higala sa kamayong nga bunda, ganin yung tanan. Welcome ka sa inyong nga dulmanon. Gili ang dilig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Karong adlaw nga Biyernes sa petsa 14 ng buwan sa Agosto tuig 2026. Managuban gidahang tulad sa isang anhi sa atong dulmanon na higala ginisitini Grande Teresa John Andrew Tabagok. In simultaneous sa broadcast kita karon nga nasa atong igsoong istasyon sa Northern Mindanao binaagi sa Joy FM Pangil Bay. O gaingon man din sa amihang bahin sa Mindanao binaagi sa Joy FM Davao Oriental. Good morning nga na kaninyo. Sa mga sa ulog silang adlang natawhan karong adlawa malipayong pagsaulog nga na sa inyong selebrasyon. Siyempre sa ato mga kaigsunan karong adunay mga uban pang mga kasikas, uban pang mga selebrasyon. Malipayong selebrasyon nga na kaninyong taran. Pero ayaw kalimot ha sa pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom. Samtang good morning nga nasa itong mga silingan na dihang dapita sa may area sa nga Bukidnon. Maabol kita dihang nga dapita ha. Siyempre sa itong mga silingan na sa may area sa nga Banisilan, Madyo nga Bundag, dinhing nga dapita sa may Barm Region. Good morning sa may Davao Oriental, Davao sa may area sa may Davao de Oro. Good morning o sa may Caraga Region, Madyo nga Bundag nga na kaninyong nga tanan. Welcome, welcome nga sa inyong tulumanon. Siyempre makalimtan taba ang atong mga silingan diyang dapita sa Maylanao del Norte, no? O ingon man na dinhang parte sa may Misamis sa Oriental. Good morning. Higala, welcome, welcome ganin sa inyong dulumanon. O atangin ninyo ang mga detalye ining atong mga headlines sa unya sa pagaligid ni ining atong programa karong buntaga. Atangin ninyo ang mga detalye ining mga headlines unya sa pagaligid ni ining atong dulumanon. Headlines. Sitio Electrification Program nagsugod na sa pag-energize Ilawom sa Cotabato Electric Cooperative. 20 ka mga sitio mapaiwagan Ilawom sa maong programa karong tuiga. Samtang top 7 most wanted person dito sa may President Rojas na sikpaw sa PNP. Sa ato nga balitang provincial karong buntag, sugaw patay duha sa maron sa riding and tandem attack dito sa may probinsya sa Sulu. Samtang BYC chairperson Donding gi butyag ang kahintang og ambag sa kabataang Bangsamoro sa 7th Sobya. Sa atong balitang nasunod, utang sa Pilipinas ginalaumang mulagpa sa 21 trillion karong tuig 2027. Samtang 12 pesos kada litro nga fuel subsidy alang sa PUJ o UV Express muarang kada na karong Agosto 15. Sa atong balitang international karong buntag, Putin gikondina sa Japan tungod sa pagbisita niini nga nasa ginailugan nilang isla Hadol dito sa nasuda Japan. Samtang Iran mas mamahimong agresibo kuno bago ang US midterm elections. Mga detalye ini ato mga headlines unya sa pagligid niini atong tulumanon. Hangad sa imong orasan, 8 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Mga detalye sa ato mga balita human lamang ini pipila sa ato mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Mulay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumpleto imong tulog, pero pag mata niyo mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa kung una-una.
3: Yan ang kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta kopiyaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Araw sa Pilipinas, sa 12 minuto suman milabayang alas 5 sa buntag sa laray sa itong mga balitang international og nasudnon karong buntag. Igala in simultaneous sa broadcast usab kita karon nga sa itong live streaming. Pagkita alamang ninyo ang 102.3 Joy FM. Samtang padayon karon nakasinati sa mga pag-uwan ang dakong bahin sa Luzon tungod sa epekto sa bagat o southwest monsoon. Lakip sa mga dapit nga direktang naapektuhan sa bagat ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija ug Bulacan. Damay usaba sa mga pag-uwan ang mga probinsya sa Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, apil na ang Occidental ug Oriental Mindoro. Samtang ginabantayan usaba ang usa pa ka bagyo nga naagawas karon sa Philippine Area of Responsibility. Wahi nga nakaplagan ang nasangbit nga tropical depression ang adunay gilay-on 1,990 kilometers sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nga baton ang hanging abot sa 55 kilometer kada oras o gabugso nga abot 70 kilometro kada oras. Samtang galihok pakanluran sa uluhan o sidlakang bahin sa Pilipinas nga adunay paspason nga 30 kilometros kada oras. Samtang napugos paglali ng mga residente hadool sa Tulyahan River sa Quezon City, human nga misaka ang spilling level sa Lamesa Dam. Kagabi tungod sa badayong makusog nga pag-uwan, naabot sa 141 ka mga pamilya o 404 ka mga individual. Gikan sa Sitio 1 o Gastor Street ang gipalalin sa North Fairview High School. Samtang gi-announce karon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga magsugod na ang 12 pesos kada litro sa fuel subsidy alang sa mga driver o operator sa public utility jeepney o UV Express sa karong adlong Sabado, Agosto 15. Sigun sa LTFRB, pupwedeng makatipid hangtod sa 1,800 pesos kada simana ang mga kwalipikadong beneficyaryo. Kilaom sa mas taas nga fuel subsidy. Gikan na yun Executive Secretary Ralph Recto nga gitaas ang fuel subsidy tungod sa epekto sa nagkapadayong krisis sa presyo sa lana sa Middle East. Giatasan usab ang Department of Social Welfare and Development nga ipadayon ang pagpatuman sa APLIFA program, Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport alang sa pagtabang sa mga Filipinong apektado gayod nining tensyon sa Middle East. Samtang lakbitan ta ang balitang internasyonal, hugdanong gikundina sa nasoda Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa ginailugang isla dool sa teritoryo sa nasoda. May bisita si Putin sa Itorop ang gikonsiderang Itorofo dito sa Japan nga usa sa upat ka mga isla sa Kuril Chain nga ginaangkon sa Tokyo apan kontrolado sa Russia. Gikan ayon ni Japanese Prime Minister Sanae Takachi nga dili makadawat o dili makadawaton ang pagbisita ni Putin tungod nga sakit matud ba kini alang sa mga Japanese. Dahil usab nga gipadawag sa Japanese Foreign Ministry ang Russian Ambassador sa Tokyo aron nga iduso ang formal nga protesta. Samtang hatagag doon sa Russian Embassy nga kabahin sa teritoryo sa Russia ang maong isla ug legal matud pa ang paglangkob ni iningan sa ilang nasud. Ang upad ka mga isla ang gisakop sa Soviet Union pipila ka adlaw human nga mitahan ang Japan sa World War II. Hangtod karon padayon pang ginaangkon sa Japan ang nanahimong ug nanahimong unang hinungdan sa dili pagkabato nining formal nga peace treaty sa duha ka mga nasud. Hilabihan pang mibugnaw ang relasyon sa Moscow ug Tokyo human nga may atake ang Russia ngadto sa Ukraine ni adtong tuig 2022. Samtang nga gipadayag ni Ukrainian na President Volodymyr Zelensky nga kung ibaligya sa United States ang 10% sa ilang Patriot Interceptor missile, maguba sa Ukraine ang tanang mga balistika missile sa Russia. Sa usa ka impormasyon gikan ayon ni Zelensky nga nagahangyo siya karong tuiga sa ilang US partner nga ibadigya ngadto kanila ang 5% sa mga missile nga aduna sila kapasidad garon na alang sa ilang weapon storage. Sigon sa official ko na ibaliga kanila ang 5% sa intersector missile, makatabok sila sa Tigabugnaw o makaluwas sa daghang mga kinabuhi. Apan ko nga ibaligya kanila ang 10% pag gubo nila ang tanang ballistic missile nga giangkon karon sa Russia. Nagabahad garon sa retired General Jack Kien nga posibleng mas mamahimong agresibo ang Iran sa mga umaabot nga adlaw pagsuod sa bagong yugto sa tensyon. Sigon ni Kien na ginahuna-una matod pa karon sa Tehran nga magdali-dali si US President Donald Trump sa paglunsad sa aksyon nga militar bago pa ang haduol nga midterm election sa Estados Unidos. Gihatagag duot usab sa kanhing general nga subling nagkamali ang Iran na tungod nga adunay ego og nakaandam nga abilidad ang militar sa Amerika dito sa rehiyon na aron nga hingpit nga supilon ang ilang nasod kung magdesisyon na ang ilang presidente. Milugwa usaba sa maong bahad nga kini human nga gipadayag ni Trump ang total control sa US nga nasa Strait of Hormuz samtang nagapabili nga walay kasabutan ang duha ka mga nasyon nga nasa pag-abli sa critical nga labyanan sa barko. Samtang ginalaumang mutaas pa sa ginadibukang 21.48 trillion pesos ang utang sa Pilipinas sa katapusan sa tuig 2027 nga nasubay sa dokumento sa Budget and Expenditures and Sourcing of Financing. Mas mutaas kini kumpara sa projected debt level nga 19.76 trillion pesos alang sa tuig 2026. Samtang muabot usab sa 19.065 trillion pesos ang utang sa national government sa katapusan ng tuig 2026. Masa taas matod pa kini sa 518.98 billion peso kumpara sa 18.546 trillion ni adtong buwan sa Mayo o 17.26 trillion peso ni adtong buwan sa Hunyo 2025. Tungod nini dungan nga muhuyang economic growth sa 2.3% sa unang bahin sa 2026 ug mosaka sa 66% ang gross domestic product ang debt to GDP ratio sa nasod sa Pilipinas. Alas sa 5:19 ang atong oras. Samtang nanawagan karon ang environmental group nga ban toxic alang sa mas hugot nga pagpaduman sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act human ang pagdagsang sa basura dito sa Manila Bay papaingon sa waterways sa Paranaque City. Sigon sa grupo, ginapagkita sa insidente ang suliran sa maling paglabay sa basura, kakulangon sa waste management infrastructure ug mas us-us nga kaibaw sa publiko kalambigit sa tamang paglabay sa basura. Subay sa Compendium of Philippine Environmental Statistics 2025, aduna lamay kapin na 20,458 ka materials recovery facility dinhi sa nasod kumpara sa 42,000 ka mga baryo. Yatagag doon sa grupo nga panahon na aron pakusgon sa gobyerno o sa lokal nga gobyerno ang kahibawo sa publiko kalambigit sa tamang paglabay sa ilang mga basura. Nanawagan usab ang environmental group nga himuong kabahin sa formal nga waste management system ang informal waste workers o mahatagan silang social o health benefits sa training o mas luwas nga kondisyon alang sa pagpanarbaho. Kanunuang nanahimong viral karong si Manaha ang Redem Turista Water Channel sa Baclaran River. Human nga milantad ang daghang mga basura human ang makusog nga pag-uwan dito sa Metro Manila. Alas 5:20 ang atong oras. Gianonsyo karon sa Embahada sa Amerika sa Pilipinas sa kagahapong adlaw nga pagapondohan sa US ang bagong Maritime Monitoring Center dito sa Palawan nga mangolekta og real-time reports gikan sa mga mananagat nga Filipino kalambigit sa illegal nga pagpanagat o makadudahang lihok sa mga barko. Diablihan ang pasilidad sa o community illegal unreported o unregulated fishing reporting center. Niadtong nakalabay nga semana sa pagigtambayayong sa Palawan Council for Sustainable Development. Sigon sa US Embassy ang pasilidad ang equip nining Starlink satellite internet o Earth Ranger data software. Kolektahon nini ang real-time report sa gikan sa mga lokal nga managat kalambigit sa giradudahang ilegal nga pagpanagat aktibidad sa barko guban pang mga ilegal nga aktibidad. Bago kini ipada sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa National Maritime Center o Provincial Government sa Palawan. Alas 5:21, wahing tudling sa ato nga balitang nasunon karong buntag. Di nakapugan ang grabing nga buhos o wa makapugong kining grabing pagbuhos sa uwan nga nasa bibila ka mga grupo alang sa pagpahigayon ni ning ilang protesta sa Calao Avenue dito sa kauluhan. Kagahapong adlaw aron tutulan kining paksa sa Leka Initiative sa Kapa sa Tarlac. Nagmarsya ang grupo gikan sa Calao Avenue papaingon sa US Embassy apan gibabagan kini sa PNP. Pipila sa mga gunit sa mga relyesta ang nakabutang ang panawagan sa pagban kang US President Donald Trump nga gitawag nga war criminal nga dili welcome dinhi sa nasod. Sa iyang nanimong mensahe gikun din ni Bayan Chair Teddy Casino ang Amerika tungod matod pa sa paggamit ni ini sa Pilipinas alang sa plano nga pagtindog nining AI weapons manufacturing hub. Gikan na yun na niya nga dili angay tuuhan na ang panaad gikan sa gobyerno sa Amerika hilabi na pag-abot sa depensa batok ngadto sa China. Wa usab matud pa ya pagkalahian ang pang pagpangalinlangan ni atong 1898 sa US nga mutabang kini sa Pilipinas sa batok sa mga Kastila. Oga basin na kuno nga mumata na lamang usa ka adlaw nga nagsabwata na ang China ug US. Oga pagagamiton ang paksalika alang sa ilang kaugalingong interes.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas sa 23 minutos human milabayang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tabuan, buhok, ka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo siya siya, lama siya sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
12: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oy?
13: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
13: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
14: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Birbina sa 26 minuto suman mirabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon alang sa atong mga balitang provincial. Hawid na kay maglibot-libot kita sa lain-lain nga parte sa Mindanao.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: In simultaneous sa broadcast gabon kita karon nga nasa atong igsoong istasyon ang Joy FM Pangil Bay o ga Joy FM Davao Oriental. Sa laray karon alang sa atong mga taho karong bundag unahon da pag hagpad karon ang taho gikan na dito nga dapita sa may area sang Surigao o area sang Caraga region.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Atong lakbitan na kining taho gikan na dito nga bahina sa may Caraga region na diin sulod na matod pa sa mabugnaw nga bilangguan na ang buhatan sa kapeke nga dentista human kining mapusasan sa mga operatiba gumikan sa iyang pag-operate nga wala igong lisensya. Ang suspek na ilang si alias Esther, 63 anyos baloga na nimuyo sa barangay Mahogany. Butuan na city nga giingong nga nag-practice o pagpangibot o ngipon atol sa pagpatuman sa search warrant. Nga gibitwit sa Butuan City Police Office pasado alas 4 sa hapon sa Purok 5 sa Maong Dapit. Ang operasyon kabahin sa pagpatuman sa Section 33A, Article 5 sa Republic Act 9484 o Philippine Dental Act of 2007 nga gi-issue sa Presiding Judge sa Regional Trial Court da Branch 5 at Tanta Judicial Region Libertad Butuan City pinatsahan Agosto 11 ning tuig kasamtangan. Nakumpiska sa mga otoridad ang nagkalain-lain gamit sa pagpangibot og ngipon lakip na mga dental instrument at tambal o guban pang mga materyales. Sa pagkakaroon, anana sa konsulya sa PNP ang maong dinakpan. Samtang dali nga giaksyonan sa provincial government sa pagpanguna ni Governor Robert Laydona Barber sa paghatod og hinabang sa mga pamilyang naapektuhan niini nga dakong sunog sa Purok Zeneya Nueva Guding Barangay Tafa sa Surigao City. Alas 10 sa gabi inidangat sa barangay Taf Evacuation Center ang grupo sa Capitol aron nga personal itunol ang mga ayuda nga na sa mga bigdima sa sunog. Nanguna sa paghatag sa relief goods sa health kits og provincial o ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office uban ang Provincial Social Welfare and Development Office. Gipasalamatan ni Barangay Taf Captain Mario Hesta uban ang iyang mga opisyal ang maong hinabang aron mga makapagaan nganha usab sa kahimtang sa mga apektadong pamilya.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5.29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag samtang atong ginahulat ang atong mga kaubanan sa paglabay sa ilang mga taho karong buntaga.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Dito sa may northern na Mindanao, pormal na giturn over ang bagong Kibawi Fire Station na building aron mapalambo ang kapasidad sa mga bumbero ug mas mapakusog ang pagresponde sa emergency sa lungsod sa Kibawi, Bugidnon. Gipasigarbo sa lokal nga panggobyerno ang bagong pasilidad dili lamang usa ka building kundi usa ka lakang padung sa mas luwas andam ug responsive nga komunidad. Gilausab ang suporta sa Bureau of Fire Protection Regional Office 10, BFP Bugidnon, Kibawi Fire Station, lokal nga opisyal ug ubang stakeholders sa pagtuman ini maong proyekto. Gitukod sa Trench Engineering and Construction na ang maong fire station nga gilauman nga makahatag og masa disente og functional nga dapit alang sa mga bombero.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang dugang nga tudling sa atong taho karong buntag anana sa linya ang atong kauban gikan sa may area sang Pangil Bay. Aktibo nga traffic enforcer sa lungsod sa Lala, Davao o Lanao del Norte patay human nga mabanggaan sa laing sakyanan samtang padung unta sa iyang duty. Sa runta ang detalye niini ana sa linya si Renza Sumalinog.
7: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
15: Ang patay samtang duha ang samaran sa usa ka nahitabong road accident ang lambigit sa tulo ka sakyanan sa National Highway sa sitio Pangil sakop sa Barangay Lanipaw lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Alas 6:40 ang takda sa buntag kapin kung kulang Agosto 13, 2025. Giilamatod pa sa Lala Municipal Police Station ang namatay nga si BJ Alegre Aporador usa ka 45 anyos minyo kini oksidente sa Darumawang Ilaya, Lala, Lanao del Norte. Ug batod pa usa kini kaaktibo nga nagduty isip traffic enforcer sa lungsod. Matud pa ang biktima, sakay kini sa usa ka Kawasaki Bajaj single motor. Mahantan na samdan usab ang lain pang motor nga naangin usaba. Nagila sa pangalan nga si Andres Takmo Labora, 63 anyos, minyo residente sa Sitio Panggel, Lanipao, Lala, Lano del Norte. Matud pa ang maong motor ni Andres, nagka-parking lamang kini sa dapit sa kalsada, sadan na among kini sa maong aksidente. Samtang ang driver usab sa Mitsubishi Mirage G4 nga si Abdul Hassan Ampaso Pangkatana, 34 anyos, negosyante kini o residente sa poblasyon Kapatagan, Lano del Norte. Samtang usab sa oga gibutang na karon sa hospital arrest, sumala sa police report. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Lala MPS, gikan sa Iligan City, o padulong sa Kapatagan ang Mitsubishi Mirage, pag-abot sa lugar sa insidente, giingong na nakatulog pa o nakatulog ang driver samtang nagmaniho. Tungod niini, nabanggaan matod pa niya ang sa Mitsubishi Mirage ang motorsiklo nga single motor ni Apurador nga nagbiyahe sa maong direksyon. Uman niini, padayon kini nga nakabangkan usab sa motorsiklo nga dunay sidecar nga gipanagiyahan ni Labora nga nakaparking lamang sa daplin sa kalsada. Tanan nga mga driver, nakaangkon kini og kadaot sa ilang lawas o gidala ngadto sa Kapatagan Provincial Hospital apan subo nga palandungon nga si Apurador ang ginkarang dead on arrival sa mga doktor. Nakaangkon usab og kadaot ang tulo ka mga sakyanan apan wala papatino ang kandidat sa kitibok ang damyo sa maong mga sakyanan. Sa pagkaroon, nakakustudiyan na ang maong mga sakyanan sa Lala Municipal Police Station alang sa dugang pang imbisigasyon arong pag-ilausap og pila ang damyo sa kinatibukan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, standby lamang barikan tika sa duga nga taho karo nga buntaga. Samtang sigpaw ang tulo ka lalaki nga gingong nagpabutog armas sa nasang puwersa sa kapulisan sa pagpanguna sa Iligan City Police Office atol sa pagasitan ini alas sa 11:45 sa gabi kagabi sa barangay poblasyon Iligan City. Ang suspek 32 anyos usa ka Minyog security guard, 27 anyos litawg tricycle driver ug usa ka 23 anyos nga Minyog mag-uma oga parehong residente sa barangay Kadayunan sa Marawi City. Subay sa report nga samtang nagpatrolya ang PNP sa Ginaldo Street sa barangay poblasyon padung sa barrio Palao alang sa usa ka schedule nga checkpoint ta operation, nakadungog sila og usa ka buto sa armas dito sa Zui Food Hub og natimingan nga ilang na sugatan og gipara ang usa ka sakyanan nga gisakyan sa tulo ka mga lalaki. Sa duga nga report, walay ni angkon nila nga tulo nga gipanagiyahan nila ang armas sa human nga makumbisga ang .45 caliber pistol. Sa pagkakaroon, ang mga dinakpan ana-ana sa kustodiya sa PNP o ginaandam na ang tukmang kaso batok na ining mga dinakpan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 o alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time at dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga digikan na ditong bahina sa may area sang Caraga region. Ipahibalo sa City Government sa Tandag ang pagpatuman sa Executive Order Number 32 Series of 2026 nga temporaryo nagasuspende sa mga outdoor activities lagip ang kalihukan nga gihimo sa alfresco setting gikan na alas 9 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon kada adlaw tungod sa nagapadayong taas nga heat index sa dito sa ilang lungsod. Sumap sa public advisory nga gipadugwa kagapong adlaw gitumong sa maong lakang panalipdan ang himsog sa katawhan na batong nining peligro nga dala sa grabing init lakip sa mga kalihukan nga sakop sa temporary suspension ang sports sa fun runs o strenuous sa physical activities, outdoor school o youth activities, sa festival, street dancing o cultural activities, outdoor activities sa gobyerno o baryo, outdoor religious gathering o procession, sa outdoor commercial o promotional activities o uban pang kalihukan nga mamahimong nga magsangpot sa dugay nga exposure sa sobrang init sa adlaw.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Gabi na bitaw mo, almost 2 weeks na no, wa na ya uwan na intawon.
7: Tinig,
0: inita na
7: yan. Tinig ng...
0: Samtang mga IP sa Davao Oriental nagkaiusa sa pagpaligon sa kultura o pag-amuma sa kinaiyahan. Kini, amayong lakang ni. At ang sayron ang detalye, gikan sa Davao Oriental, anasa linya si Erwin Umadhay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
16: Naghiwa sa mga Indigenous Peoples o IPs o Indigenous Cultural Communities o ICCs sa tibuok Davao Oriental alang sa pagpalig-on sa kultura, pananghiusa o pagpanalipod sa kinaiyahan at o sa second paghubukan sa Davao Oriental. Nagipahigayon kagahapon hangtod karong adlaw sa SP Gym sa Nguna Palalawigan sa Dihikan, Mati City. Ubos sa temang Promoting Culture, Unity and Environmental Stewardship for Sustainable Development, gitigom sa kalihukan ang mga Municipal IPMRs, Kagandato, Tribal Chieftains o Indigenous Leaders gikan sa nakalainglaing lungsod o munisipyo sa probinsya. Gipanguluhan kini ni Provincial IPMR Board Member Eleuterio Monaytay tubad sa suporta ni Board Member Elijah Paul Palma o sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Provincial o Regional Offices. Lakip sa mitambong sila Karaga Vice Mayor Rican Caligunan, Katil IPMR Charlie Ambasan, Lupol Municipal Tribal Chieftain Robert Simbahon, City IPMR Antonito Arles o Barangay Kaputian Lokatan Punong Barangay Ray Tambuco, kauban ang uban pa mga leader sa lumadnong komunidad. Pinaagi sa paggubukan ni pasiugda ang pagpreserbar sa tradisyon, kultura o identidad sa mga lumad, samtang gipalig-on usab ang ilang panaghiusa o papel sa responsableng pagatiman sa kinaiyahan. Gipakita usab sa kalihukan ang mga IP o mga ICC donation sa pagpanalipod sa natural o cultural heritage sa Davao Oriental alang sa mas malungtarong kaugmaon. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan sa Joy FM Davao Oriental. Nakasanbay ang atong mga kaubanan alang sa dugang mga taho human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
3: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
17: Wala ka po, dami lihok, kaan yung mong lawas, inagin mo yung sington ka, dami na yung mong lawas.
18: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
17: Ha, katulok, buntag, gutong hapon, gutongan ko, kapila pong kaon na kung yun nun.
18: Kapi nga...
17: Kopiyaki, 7-in-1.
3: Yan ang Kopiyaki, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy! Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karaga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
19: Bilunga Gold, hantog ka rin.
20: Ngano po?
19: Eh, marog din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
20: Ang imo hantiin.
19: Ang imo hantiin ko.
20: Oo.
19: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
20: Oo.
3: Mao kada ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras, Philippine Standard Time. Usa ka daga na manigyag shabu na dakman sa Sinakaban, Misamis Occidental. Sa irontang detalye, ana sa linya, gikan Joy FM Pangil Bay, si Renz Sumalinog.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
15: Nasikop sa kapulisan ang usa ka dalaga nga babae nga 29 anyos nga gila lamang sa alias nga si Alias Mitch at sa gipahigayon nga drug bypass operation nga gihimo didto sa Purok 1 Kasoy Barangay Libertanda Daplis National Highway sakop sa lungsod sa Kapatagan probinsya sa Misamis Occidental. Ang mga operasyon gipangunahan kini sa the Provincial Drug Enforcement Unit o PDEO ubos sa pagpanguna ni Police Major Roland Cagasa. Base sa inisyal ka informasyon, si Alias Mitch, single o residente kini sa Upper Langkangan, Oroquita City. Positibo na palitan matod pa sa operatiba ang usa ka putos nga gituho ang syabog nga to sa suspek. Nga matod pa gamit usab ang 500 pesos nga bypass money. Sa gihimong body search, human sa iyang pagdakop, pito pa kalaing putos ang gituho ang illegal nga druga ang narecover gikan sa iyang posisyon. Narecover usab sa mga otoridad ang 500 pesos nga bypass money na gigamit ato sa mga operasyon. Sa kinatibuk-an, 8 ka putos sa gituho ang illegal nga druga ang nasakmit ato sa mga operasyon base sa inisyal nga informasyon. Sa pagkaroon, Nanas kustudiyas ka pulisan sa ang maundinatpan samtang giandam na ang tukmang kaso o dokumentasyon o kasong may kalabutan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Panggilbe. Samtang nasikop sa mga toreda dosab, ang 44 anyos nga babae, human makumbiskahi, gikan kaniya ang kining shabu nga balor 374,000 pesos sa pinagi sa search warrant operation. Sa Brookside sa Barrio Saray, Iligan City, kagahapong adlaw, nailan ang suspect nga si alias IVY, trabaho o mulupyo sa mga dapit. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang siyam ka heat sealed transparent plastic sachet. Unod ang suspected shabu nga adunay gibugaton 55 gramos. Gipatuman ang maong operasyon sa mga naghayosang elemento sa kapulisan. Ilawong sa search warrant number 26-0316 nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 4 alang sa paglapas sa Republic Act 9165. Nasayra sa inisyal nga investigasyon nga second time offender na among suspect sa samang krimen nga nakagawa sa prisuhan ni adtong tuig 2024.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang gipahugot pa sa Police Regional Office at 10 ang pagbantay sa mga kalsada batok sa pagpayuhot nining illegal nga sigarilyo o illegal nga droga. Human na mailhi ang Northern Mindanao nga usa sa mga nagunang transit o transportation point sa maong kontrabando sa nasud. Suma sa PRO 10 Regional Director nga si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Kadaghanan sa mga operator o tagiya sa mga sakyanang gigamit sa smuggling nga dili nakabase sa rehiyon o ginagamit lamang ang kalsada sa Region 10 nga agihanan. Bisan pa man ini, gipasalig ni Abrahano nga ang tanang pangalan o impormasyon sa ilang o nga ilang nakalap gipasa na ngadto sa higher headquarters aron maapil sa gihimong dossier. Og mapasakaan og formal nga kaso ang mga nakalapas sa balaod. Dugang pa sa opisyal, nagpabilin usab nga dakong prioridad ang kampanya batok sa illegal nga droga labi na sa Cagayan de Oro City, Bukidnon og Lanao del Sur. Gipatuman sa kapulisan ang supply reduction pinaagi sa mga operasyon og demand reduction pinaagi sa edukasyon sa mga batan-on. Gipatinaw usab ni Abrahano nga sa higayon nga adunay armed encounter, girespeto o ginasunod gayod sa police o ang police operational procedures o human rights aron mapanalipdan ang kinabuhi sa mga personahe o gaingon man sa mga target.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang DORSU o Kabuhayan of Sangab Association nakiga partner nga ba preserbar ang tradisyon sa Mandaya Arts sa lungsod sa Caraga. Sayron ta ang detalya. Ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental si Erwin Umadhay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
16: Nakig partner ang Davao Oriental State University o Kabubayan of Sangab Association alang sa pagpreserbar sa traditional nga Mandaya embroidery o pagtabing o beadwork o paglaog samtang gipalig-on ang panginabuhian sa mga indigenous women sa sitio Sanga Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Pinagi sa duha ka tuig nga partnership nga gipirmahan ni atong Agosto 11, ipatuman ang proyekto nga paglaog tabing Regenerative Creative Works for Preservation and Promotion of Mandaya Tangible Arts and Crafts. Hatagan sa dorso og mga materyales, kagamitan technical assistance og training ang 15 indigenous women beneficiaries, lakip ang tabang sa product development, packaging promotion og marketing. Kabahin usab sa proyekto ang pagdokumento og pagpreserbar sa traditional nga disenyo, technique, simbolo, cultural meanings og oral narratives aron mapasa kini sa sunod generasyon. Gipasiugda sa dorso og SA nga ang proyekto dili lang bahin sa pagpreserbar sa Mandaya culture kundi sa usab ka paagi aron mahimong buhi mapuslanon og sustainable nga panginabuhian ang maong tradisyon. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan sa Joy FM Davao Oriental. Samtang na-discover o nakumbisga sa Coast Guard District Southeastern na Mindanao, pinaagi sa Coast Guard Station na Davao ang 285 kabuok na palo China lumber sa Sitio Pax sa Barangay Panakan, Davao City. Nadiskubrehan ang maong kahoy atol sa joint inspection sa Coast Guard o Department of Environment and Natural Resources. Human makadawat og report gikan sa presensya nga wa gayod. Marehistro ang maong forest products. Matol sa DNR, walay tungmang dokumento o permit ang lumber nga ang matag-usa adunay sukod nga gibiraman ang 3x3x2.5. Gikumpiska ang mga lumber o giturn over sa tungmang otoridad alang sa dokumentasyon o legal nga aksyon isip kabahin sa paningkamot sa pagpatuman sa environmental laws o pagpanalipod sa kalasangan dinhi sa Pilipinas.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Gikoronahan isip hiyas ng kadayawan 2026 ang representante sa Matigsalog nga si Christine Faye Gawilan, usa ka public school teacher nga nagpanaad nga aktibo nga barugan ang advokasya sa pagpreserba sa ilang kultura ug tradisyon. Gawas sa iyang pagrepresentar sa Matigsalog, iyang gipakita ang kamanungdanon sa pagpreserba sa ilang kultura ug tradisyon pinaagi sa iyang kahibawo ug kasinatian isip ang magtutudlo. Gihingusgan usaban niya ang pagdokumento sa mga istorya, tradisyon ug panulundon sa iyang komunidad aron mapasa kini ngadto sa sunod nga henerasyon. Dugang pa dako matulpa og matabang ang maong lakang aron nga mas dali kining tun-an mabalikan og mapasa gikan sa kadigulangan ngadto na sa mga bagong henerasyon. Ingon man, mas mamahimong accessible ang mga resources gikan sa indigenous og Moro community sa pagkadaog ni Gawilan isip hiyas ng kadayawan 2026 nagsimbolo nga dili lamang matulpa sa iyang personal nga kalampusan kundili sa paghahatag og tingog og dungog sa kultura og identity sa mga Matigsalog.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gikan Davao, luksuhan ta karon ang mga tao gikan na dito nga bahina sa may area sa nga Barm Region.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng
0: bayan. Gibanhigan sa riding and tandem ang tulo ka mga sundao sa Indanan na Sulu nga gikamatay sa usa o gikaangol sa duha pa. Subay sa report sa Indanan Municipal Police Station na alas 8:20 sa buntag dihang natabo ang maong insidente dito sa kilometer 4 sitio Kasambuhan, Barangay Tagbaka. Papauli na matod pa sa ilang kampo ang tulo ka mga sundao gikan sa pagpailawon sa physical fitness test sa division headquarters dihang gisundan sa duha ka mga nakamotorsiklo o kini ang gipang tiro pag-abot sa maong David. Nailhan na namatay nga sundao si Captain o si Corporal Aldrin Wanson na 34 anyo samtang angol ang duha ka mga kaubanan ini. Subay sa investigasyon, nakabaton o gaigo sa bala sa likod sa u si Wanson nga nanimong hinungdan sa iyang kamatayon samtang nakabaton usab og duha ka samadya sa bala kini nga iyang mga kaubanan. Dahil usab nga gidagan sa bahay tambalan ang maong mga biktima. Sa ginpinangayon nga scene investigation na na-recover sa scene of the crime operatives ang pipila ka basyo nining ginadudahang gikan sa punto 45 nga pistola.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 Philippine Standard Time, madugang tudling sa atong mga taho gikan na ditong bahina sa may area sang Barm Region. Diin na angol ang usa ka kolektor sa bangko human nga gipusil sa duha ka lalaking sakay sa motorsiklo sa Barrio Makabiso, Sultan Mastura, pasado alauna kagahapon sa hapon. Ang biktima mao si Jeffrey Imbang Halbuna. Ana sa hingkod ang panuigog asud dunay asawag empleyado sa Cooperative Bank of Cotabato, residente sa poblasyon na Quirino o President Quirino, Sultan Kudarat. Subay sa initial ng investigasyon sa PNP nangolekta og bayronon ang biktima dungan ang pipila ka mga kaubanang empleyado dihang kalit lamang migutho ang duha ka lalaking sakay sa motorsiklo. Usa matud pa sa mga suspect nga sakay isip back rider ang nagpabuton ining armas og napagan ang maong biktima. Paspas nga miipsot gining maong mga suspect sakay nining ilang motorsiklo human ang pagpamusil. Dahil nga mi-responde ang mga tinuan sa Sultan Masura Police Station o gidagan ang biktima sa Sanitarium Hospital alang sa hinanaling pagtambal. Padayon karon ang investigasyon ng follow-up operation sa PNP kalambigit sa maong krimen.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadto ang kinadibok ang laray sa atong mga balitang probinsyal. Garong buntaga, uban ang Joy FM sa Pangkel Bay o Joy FM Davao Oriental.
7: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa atong pagbalik, mga balitang lokal.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
17: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
17: 7-in-1.
5: Tapos po?
17: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, alis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
20: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanang si, na wala akong bugas, ito namang si mga wak-wak, kanang pangkupi, na wala ko siya,
20: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Paspas ang pagkunod sa blood sugar level ni Daling Benson, taga Barubo, Valencia City, Bukidnon. Tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
17: Check ko sa doktor at aso kong diabetes, ako ng sugar. Tagaan ko nilang kambal. Mag-one year na kong take. Wala mang yun. Isa ka kanungkuhan. One na lang ang magbaba. Wala yun na
5: kanungkuhan. Wala yun siya nagliho?
17: Oo, wala. Samtang nag-ilis ko na batian ako sa radyo itong ingon nga Serpentina. Try na ko. Unyagi 3 times na ko. Sa epektibo din siya eh. Baba man dayo.
3: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:52 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ana sa linyang atong kauban gigan na dito nga dapita sa may public market ano? Pag follow up ining mga presyo karon, pag lili sa mga presyo sa bugas o kining mga prutas. Sayron ta ang detalye nina. Ana sa linya si Tinig 30 Junior Rapi.
7: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
21: Mga katinig, presyo karon sa bugas o mga prutas sa atong merkado. Unahon na to ang bugas kada kilo sa lain-lain mga variety. Ordinary rice 55 pesos per kilo, banay-banay 58, 7-ton or 57, masipag 59, kuhako 58, mais 57, double D 61, kuhako orange 59, kuhako red 62, kuhako yellow 63, Bansalan rice 60, V 160 pesos, sunshine 62, jasmine 61, premium 60. Pilit 59, red rice 59, o black rice 57 pesos per kilo. Sa atong common ng mga prutas, apple mapalit na ito 15-25 kada isa, kung kanag orange nasa juice 125 pesos kada isa, saging 60-70 kada kilo, mangga nga hinog 80-110, pinya 50-60, durian 90-150 kada kilo, pomelo 35-50 kada kilo, pakwan 35-60, papaya 35-40, grapes 160-180 kada kilo. O mao kana ang mga updated karon nga presyo karon sa atong bugas ug prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
7: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:54, daghang salamat Tinig 30 Junior Rapi sa dugang tuding sa atong mga balita karong buntaga. Developmental news una kita dining dapita sa probinsya sa Cotabato.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Inpadayon karon nga nagataas ang industriya sa gata sa Cabao dinhi sa lalawigan sa Cotabato kana ang gipresentar nga dato sa Department of Agriculture Philippine Carabao Center sa USM sa pagpanguna sa Center Director nga si Geoffrey Atoka sa iyang pagbisita nga sa provincial government gikan Enero hangtod Hulyo ning tuig kasamtangan abot sa 32,389.32 ka kilo sa kinadibo ang produksyon sa gata sa Cabao sa lalawigan ang nagikan sa asosasyon o kooperatiba sa mga mag-uma sa mga munisipyo sa Alio San Carmen Cabaca na libungan makilala Matalam Mlang Mitsaya pag President Rojas Gabahin ang dakong produksyon sa pag-addo nining milk feeding program sa gobyerno nga nakahataga o sustansyang gatas nga nasa 50,278 ka mga bata nga ginatabangan ilawon sa Department of Education kon DepEd o Department of Social Welfare and Development nga dunay ginadibukang kita nga 33 million pesos gawas sa milk production na padayon sa mga ginapapaligon karon sa ahensya ang programa sa pagpaayo pa sa pagpadako sa Cabao. Lagib niini ang artificial insemination nga nakahatag nagservisyo sa kapin 1,223 ka mga hayop bull entrancement program kung asa gi pahiram kini nga dekalidad nga pure breed nga kabaw sa mga kwalipikadong mag-uma o kooperatiba o ang kalb sa production. Ang mga programa ang kinigipadigayon sa munisipyo sa Alameda, Carmen, Cabacan, Libungan, Matalam o Midsayap. Sigon ni Governor Mendoza, ang pagpalambo sa industriya sa gata sa kabaw sa probinsya ang dakong tabang, dili lamang sa pagpataas sa kita sa mga mag-uma, kundi lagib na ang pagpaligon sa sektor sa agrikultura o ekonomiya dinhi sa lalawigan.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:50 sa isang atong oras sa Philippine Standard Time, dugang sa tudling sa atong taho karong buntag. Importante nga mahulma ang mga kabatanunan samtang sila ang nagasugod pa sa pagpalalom sa ilang parte sa komunidad. Hinungdan nga akong butang alang kanila ang lokal nga panggamhanan nga nagatutok gayoda sa ilang pag-uswagan. Ining simanaha lamang nakigiusa ang Kinabawan City Government sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan. Tibok simana nga puno sa malungtaron o mahinungdanong aktibidad nga nakasentro sa kabataang kinapawan nyo. Lain-lain aktibidad ang gipadigayon kinambigit sa LNK nga naghatag o kamarayan o kahibawo sa kabatanunan, pag-abli sa oportunidad o bisan sa paghatag protektera sa kinaiyahan. Sa mensahe, gikanayon ni City Council.

0: time samtang sa atong lakbitan na karon ng atong police report karong buntaga.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras sa atong hagpaton kining police report gikan dito sa Mayamlang Municipal Police Station din Sikpaw ang 20 anyos nga estudyante human matud pang nakwaan sa ginadiling nga marijuana sa Barangay 7 Barangay Libuom lang Cotabato kagahapon. Ang maong dinakpan na mao si alias JR, 20 anyos kining high school student o mulupyo sa barangay Dugong sa Malang, Cotabato. Sigun sa BNP, nakadawat silang tawag gikan silang o pipila ka mga concerned citizen. Kalambigin sa usa ka estudyante nga nakasulubog school uniform nga matod pa lahi ang lihok ni gasinggit sa usa ka sari-sari store sa mga dapit dahil nga mirespondi ang mga tinunan sa PNP. Human nga makalma ang suspect, gipadigayon matod pa ang body search. Kaya example sa pag-recover ni usa ka transparent ziplock cellophane nga unod ang ugang dahon sa ginadudahang marijuana. Na-recover usab ang itom nga sling bag nga gibutangan matud pa nining maong illegal nga droga. Gipadigayon ang marking og inventory sa nakumpiskang ebidensya sa presensya sa media representative og barangay captain. Gidala ang suspect sa Malang District Hospital alang sa medical examination human nga gibutang kini usab nganha sa custodial facility sa Malang PNP. Maong suspechado ang pag-sangatan na formal nga reklamo nganha sa piskalya.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
0: Samtang Sikpa usab ang 46 anyos nga lalaki nga nagabaligya o adunay kaso nga homicide human nga giserbi ngadto kaniya ang warrant of arrest sa Brook Drive Barangay Tuburan Tulunan kagahapon sa buntag. Giila ang suspect nga si alias Ryan residente sa maong baryo. Sigun sa report gibrigay ng pag-aresto subay sa warrant of arrest nga gibuluguan ni Judge Vicente Kuanang Dombrige sa Regional Trial Court Branch 61 sa Kinabawan City. Unod din ang waranta ang girekomendang 120,000 pesos ng piyansa sa temporaryong kagawasan ni ini. Gidana ang akusado nga nasa kustodiya sa PNP alang sa proseso ng disposisyon ni ini.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:59 higala kadto ang kinadibukang laray sa atong unang hunat sa balitaan karong adlaw adlaw nga Biyernes petsa 14 nimbuwan sa Agosto 2026. Higala, daghang salamat sa inyong pag-uban ganin sa atong dulumanon. Siyempre sa atong mga taga-panamati, dihang bahina sa ulohang bahin sa Mindanao, pinagit sa Joy FM Pangil Bay, ding dabita sa Maylanao o Misamis sa Oriental o Bukidnon area. Lagip na usab ang atong mga taga-panamati, dihang dapita sa may Davao Oriental, sa may Caraga Region, Caraga nga munisipyo, lagip na sa may Davao de Oro o ingon man, sa maabot pagsibya, dihang bahina sa may Agusan o Surigao Provinces. Gigan din sa Joy FM 102.3, kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Sa muka ni mo love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao tumarani.
3: Unsa man na love?
2: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
3: Na, katulgo na lagi ka.
2: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
3: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
5: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island

0: Broadcasting System.
1: Isa sa ating mga orasan, 2 minuto na po makalipas ang alas 6.
0: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome doon sa ito ang programa ng Tinig ng Bayan, mga katinig. Adlaw nga Biyernes, DGIF, thanks God, it's Friday, Pitsa 14 sa bulan na sa Agosto, mga katinig, ugma Sabado. Ang mga ano government offices, nagsweldo na karong adlaw or base gahapon pa ang uban. Pero mga private offices, base og ugma kay Pitsa 15 man. Ikaw loy, na ba kayo mabilin sweldo di aloy? Pautang. Maka-in-English tag short. Overdrop. Anyway, mga katinig, mintas ka paabot na sa ito ang partner din eh. Mga katinig, grabe. Grabe ang heat index. Grabe ang kainit. No? Gahapong adlaw, mag-uwas unta ko kaya para na ay mahimong trabaho apan na makahadlok ang init, mga katinig. Og mga katinig, mauna ni katong atong ginahulat. Ah, ginahulat. Wa man tanangan doon ni ani. Pero atong ginapangandaman tungod kining grabe nga El Nino nga dugay-dugay na nga gi ano gi apo announce no ang maong El Nino nga katinig basi kuno og nga moabot kini sa first quarter sa 2027 og taliwala aning grabe nga pa ano gi lauman nato nga El Nino ang mga government offices, mga local government units, pati ang mga line agencies sa nagandam na ni ani. Initially, nakahinabi na ito dori sometime 2 months ago si Dr. John Pascual, ang Regional Executive Director sa Department of Agriculture, mahitungod sa pagpangandam because mga katinig, for one, we know nga isa sa mga maapektuhan ani ang sector, the agriculture sector nga may nag-produce ato ang mga pagkaon now that the threat of El Nino is already very real, makauba na ito, makasama po natin sa nasa kabilang linya po si Dr. John Pascual, ang Regional Director po ng Department of Agriculture. Doc, magandang umaga. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
1: Magandang umaga rin po sa ating lahat at saka dito po sa Tinig ng Bayan.
0: Mm-hmm. Maraming salamat sa inyong panahon, Doc. While initially, sometime 2 months ago, pinag-usapan na natin ito dito sa ating programa, ang mga paghahanda po natin dito sa El Nino. As of now, Doc, ano po yung mga konkretong steps na ginagawa ng regional office ng Department of Agriculture para matugunan itong El Nino at maibsan yung pwedeng maging epekto nito sa ating mga magbubukid at sa pangkalahatang mga Pilipino na kumakain ng bigas? Doc?
1: Actually po, medyo tumatama po ang forecasting na ating pag-asa dahil na napangipon nila palagi sa kanilang mga ulat ay mag-umpisa po yung El Nino August to January. Yung previous month po ay umuulan pero it's still already part of the El Nino na. So ito po ay matagal na po kaming handa sa ating mga mitigation plan sa ating El Nino. Isa-isahin po natin, of course, pinakauna po dyan ay nagmamapping na po kami at tapos na rin po halos ang ating pagmamapping doon sa mga vulnerable areas na maaaring tamaan ng El Nino. Mm-hmm. Pangalawa, ongoing na po yung 8 water irrigation, solar water irrigation system natin na ito rin ay makakatulong na malaki sa El Nino na darating. At pangatlo naman po ay ready na po yung aming mga buffer stock sa mga drought variety seeds, both for palay and corn. Then pang-apat po ay tuloy-tuloy naman po yung aming pagbibigay ng mga seminar, mga information campaign on water management system, para nang sa ganun, maituro po natin sa kapiranggot na tubig na natatanggap natin o ay namamanage po natin ang gusto ito.
0: Mm-hmm. Medyo marami-rami ito, Doc, ano, pero isa-isahin natin ito. Nabanggit po ninyo na mayroon na tayong mapping sa mga vulnerable areas. Pwede po bang ma-identify natin itong nabanggit ninyo ng mga vulnerable areas?
1: Yung sa Cotabato province po ay 8 to 9 po municipalities yung mga vulnerable areas. At ito po yung mga nasa baybayin ng Iguazan Mars.
0: Mm.
1: From Picoayan to Libungan to Ayusan to Pikit.
0: Mm-hmm.
1: At dito po sa Mlang Pulunan at dito naman po sa Lambayong ng Sultan Kudarat,
0: mm-hmm,
1: ay tinitingnan po natin, in-observan po na ito talaga yung mga aring tamaan. Although tamaan ng El Niño itong mga nabanggit ko munisipyo, doon po namin ibigay yung ating mga drought-resistant variety seeds.
0: Mm-hmm. Yung Kinabawang City, Doc, hindi naman gaano tatamaan medyo, din, pero hindi siguro
1: hindi po tatamaan ng gusto yung Kinabawang. Ito lang po talaga yung tinututukan natin yung mga nabanggit ko kanina.
0: Mm-hmm. Maliban dito sa nabanggit mo sa North Cotabato, Doc, kasi may mga tagapakinig tayo sa buong rehiyon, sa ibang lugar sa rehiyon, Doc, may na-identify po ba tayong sa mapping natin na vulnerable areas?
1: Well, po, sa mga most affected areas sa El Niño, sa forecasting ng PAGASA ay ang maapektahan po nito ay Cotabato Province at Sarangani Province.
0: Mm-hmm.
1: So yun po ang tutukan natin dito. Medyo slight lang po ang tama nito sa Sultan Kudarat at sa South Cotabato po.
0: Mm-hmm. So tatamaan din ang Sarangani at South Cotabato, Doc. And itong mga probinsya ito, specifically ang Sarangani at saka ang South Cotabato, Doc, ay medyo hindi pa ito nakaka-recover doon sa epekto ng landslide, doon sa epekto ng lindol sa kanila. And so therefore, yung opisina po ninyo must be looking at these areas with a special concern. Priority.
1: Actually, sa pagtama ng inkwan po ng lindol at saka mga landslide ay talagang nakakatugon naman po yung Department of Agriculture. Talagang pinapunta ko agad yung aking DRRN team doon para lutasin at tugunan po yung mga kanilang mga kahilingan po.
0: Mm-hmm. And some of these na mga kahilingan, Doc, could you enumerate some?
1: Halimbawa, doon sa Sarangani, pinapunta ko agad yung ating engineering team para maglunsan po ng ating mga rehab na tinamaan ng ating lindol, lalo na doon sa FMR. Pero sa rehab lang po kami dahil hindi pa po talaga tayo pwedeng mag-construct din. Baka pasundan po dahil sa napakaraming tremors na nangyayari, hindi pa tayo makasimula. Gaya nang sinabi ng ibang mayor doon, salamat naman at hindi natin naumpisaan yung PMR, kaya kung naumpisaan, sira lahat.
0: Mm-hmm.
1: Yung pangalawa po, yung aking team ay nagpadala rin ng ating mga pagkain na pantugon din dahil hindi sila nakakatawid na dahil sira yung mga karsada. Nagbigay po kami ng mga pagkain, damit, at lahat pong yan. At ito po, ituloy-tuloy naman po ang pagtulong namin sa kanila.
0: Mm-hmm. Itong year 2026, Doc, is kakaibang taon para sa atin sa region 12, because 'di ba, mayroong baka, mayroong kalamidad, mayroong El Niño, though hindi lang dito sa region 12 itong El Niño, but this must have an implication sa budgetary or sa tawag nito sa operation sa ng Department of Agriculture. Meron po ba tayong buffer fund, dahil of course this will require more budget than the regular budget na ginagamit po ng ahensya?
1: Actually po, sa mga kalamidad ay meron kami tinatawag na quick response fund at
0: QRF.
1: Once reported na
0: QRF.
1: Opo, yung QRF.
0: Sa
1: ngayon nga po, may 21 million na po kaming natanggap.
0: Mm.
1: At tuloy-tuloy po yan. Ang labas po ito sa ating GAAP for 2026.
0: Yeah.
1: Kaya nagmamatchil po kami, nag-iikot, para ma-report po ng ating mga municipal agriculturist,
0: mm-hmm,
1: upang yung mga talagang tinamaan doon para maibigay po natin at ma-submit po sa taas. At mabilis po sila magtugon sa pagpapadala po ng pundon nito sa atin po, sa ating region.
0: Mm-hmm. Yung 21...
1: Kaya po tinawag na quick response fund. Talagang mabilis po ang tugon ng itaas.
0: Aha. At yung 21 million na quick response fund, Doc, maluwang naman po yung elbow ninyo sa pag-decide kung saan ito i-gagamitin na pondo, especially sa mga emergencies?
1: Opo, opo. Actually, talagang nakahanda na ito at na actually for ang kaganda po dito, quick response plan. Dahil calamity plan ito ay wala na po tayong ibibid. So, hindi na po dadaan sa bidding procedure na tatagal po ng 2 to 3 months.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay pag may mga reported cases na po sa ating mga calamidad from Municipal Agriculture Office sa OPAG, mm-hmm. ay talagang tuloy-tuloy na po agad ang pagbibigay namin ng mga interventions po at na hindi dadaan sa bidding.
0: Mm-hmm. Ating interventions po, Doc, will include ba damage to agricultural craft?
1: Opo po, kasama po.
0: Mm-hmm.
1: At iningan nyo ko rin ko po, ina-guide ko rin po lahat ng ating farmers na magpa-insert din po sa PCIC. Para mm-hmm. kahit paano, may matatanggap sila doon, financial assistance at ito naman po sa amin sa mga interventions po.
0: Mm-hmm. Pero itong mga interventions po, Doc Malinaw, nalabas ito doon sa insurance ng PCIC?
1: Labas po ito. Labas mm-hmm. po.
0: Yung PC...
1: Ang Department of Agriculture Region 12 po ito yung interventions,
0: mm-hmm.
1: mga goods po ito in kinds, mga seeds, fertilizer,
0: mm-hmm.
1: Lahat po ng mga pangangailangan. But yung sa PCIC ay cash assistance or loan assistance po matatanggap nila doon, financial.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo rin, Doc, na meron kayong mga paghahanda hinggil dito sa mga irrigation and specifically, mayroong mga solar-powered irrigation po na na-install ninyo. Ilan ho itong solar power at saan po itong naka-install po itong solar-powered irrigation? And practically siguro...
1: Kasi siya po yung detalye nito... Hindi ko maalala, pero walo po ito.
0: Walo.
1: Na bayan po ang mabibigyan po ng ating solar water irrigation system.
0: Sa buong rehiyon.
1: Ito po yung ating pag-rehab. Sa mga existing, ay report lang po sa atin para mapuntahan po ng ating engineering team po.
0: Mm-hmm. Yung sinasabi niyong walong solar-powered irrigation, Doc, mayroon ba tayong estimate as to how many hectares of rice field ang kayang i-irrigate nito?
1: Actually, yung isa po ay makakaservisyo siguro ng mga 100 or more hectares yung isang solar water irrigation system po natin.
0: 100 or more hectares?
1: Apo, apo.
0: Mm-hmm. Aha. Another, Doc, nabanggit po din ninyo, yung mga nag-i-stock kayo ng mga drought-resistant variety ng mga seeds ng palay?
1: Apo, apo.
0: Aha.
1: Apo, apo.
0: So, ito pong mga drought-resistant na ito ay intake na dyan sa bodega po ng DA?
1: Intake na po ito.
0: Aha.
1: Actually, we have 5 warehouses ng bodega ng DA na dyan na po. Actually, sa... Halimbawa, sa Cotabato Province, nandiyan na po sa Amas.
0: Mm-hmm.
1: Dito naman siya sa Cotabato, dito naman sa Tupi. Mm-hmm. Sa Tacoron naman po, nandiyan po sa Barriados, Tacoron City. At iba po nandun sa Sarangani po.
0: Mm-hmm. Maganda, Doc. 5 warehouses at naka-distribute ito all over the region. May we know kung ilang bags sa itong drought-resistant variety na ito at how many hectares ang pwede kaya nitong mapagtaniman?
1: Siguro po, estimate ko lang, 5,000 or more po. Dahil yung isang bodega na namin, umihiling din kami sa mga private warehouses na pwede pong makagamit ng kanilang warehouse o maka-OPA man lang. Kahit sa kunting halaga naman para, dahil hindi po kasya dahil dito sa aming mga bodega yung aming mga buffer stocks na seeds.
0: Mm-hmm. May risk din, Doc, yung warehousing nito, di ba? Para sa kanyang how efficient yung kanyang germination will somehow be affected by how it is stored sa isang warehouse.
1: Ito po talagang warehouses namin ay 24/7 po naka-under itong ating aircon.
0: Mm.
1: Dapat ventilated po talaga siya. Dapat ma-maintain po ang germination rate ng more or less 90%.
0: Mm-hmm.
1: Nang sa ganun ay talagang hindi maghihinayang yung ating nabibigyan po mga magsasakap po.
0: Mm-hmm. Itong mga seedlings na ito, Doc, ito ba ay produce ng DA or in coordination ba with IRI or binili ba natin sa labas?
1: Ito pong, yung kung seeds pong binabanggit nyo, ay meron po tayong budget doon po sa Arset. So, inbreed po yung binibigay namin dyan. At meron din po kami pondo dito sa rice program, hybrid din po yung aming binibigay. Sa ko naman po, mayroon tayong conventional seeds at saka hybrid seeds po. Yung iba po nito ay nabibili po namin sa private companies po.
0: Mm-hmm. How to qualify, Doc, para maka-avail nitong mga seeds na to?
1: Ito pong buffer stock, dahil para sa calamity ito na tinamaan. So, talagang sumangguni lang po lahat ng mga tinamaang farmers doon sa kanilang municipal agriculture office o sa OPAG. Mm-hmm. Nung saguno na makapan po nila dito, masubmit po nila sa itaas at tutugon po kami agad.
0: Mm-hmm.
1: So, ang gagawin lang po namin, magkakaroon ng joint validation with the MA, OPAG at DA. Pag talagang totoo po, yung veracity na talagang tinamaan, ibibigay na po agad namin yung paper stock po.
0: Mm-hmm. So lahat ng mga municipal agriculture offices at city agriculture offices, Doc, ay pwedeng mag-process ng mga application or mga request for assistance?
1: Lahat po. Municipal, provincial, and city po. Mm-hmm. Agricultural offices po. Pwede po.
0: Mm-hmm. At yung mga requirements, diba? Meron mga registration yung ano yung tawag? RSB, I forgot.
1: Actually po, may proforma form na po tayo, may form na po tayo. Pilapan na lang po ng ating mga partners.
0: Aha.
1: Para hindi na po sila mahirapan.
0: Okay.
1: Basta assist lang po, na-assist lang po ng kanilang municipal. Agriculturist, din bago naman po kami mag-release, pupunta na kami sa ground yung ating DRRM team.
0: Mm-hmm.
1: Together with the OMAG o PAG or the City Ag para naibigay po agad yung aming interventions.
0: Mm-hmm. Isang mahalagang nabanggit niyo po, Doc, itong water management system. Though somehow borrowed siya, but mahalaga siya. Paano ho natin tinitingnan yung ating water management system so that not only farmers but the whole of the community could participate dito sa water management system? Dahil whether we like it or not, hindi lang naman ang mga magbubukid ang dapat ma-involve rito.
1: Actually po, nakakondinate po kami sa BSWM at sila po yung nagpapaliwanag sa ground, yung Bureau of Soil and Water Management. Meron po tayong BSWM at saka yung mga Swisa group natin dito po sa regional office at saka sa ground po sa iba-iba munisipyo na sila po yung nagpapaliwanag on how to really manage this kapiranggot na tubig na maaaring resulta po ng El Niño po.
0: Mm-hmm.
1: Sa Cotabato province, mayroon po tayo dyan.
0: Mm-hmm. Sa pangkabuuan, Doc, kasi siyempre may mga pagpupulong din kayo mga regional directors. Among all regions sa buong bansa, ano yung, kung mayroon na ba kayong kumbaga billing or rating kung sino yung number 1, number 2, number 3 na magiging worstly affected ng El Niño na ito?
1: Actually po, ang Region 12 ay isa sa pinakamapalag na region dahil tayo po ay nakapagtanim. Bago nag-ulan-ulan po dito for the past 2 months, nakapagtanim po kami. So, I'm very sure na makaka-harvest po tayo ng palay, ng mais dahil halos sabay po silang nagtanim dito sa atin. At kung ikukumpara naman po natin sa ibang region, talagang medyo hindi po sila pinalad. Halimbawa, Region 1, 2, and 3, matagal na po silang tinatamaan ng drought, ng El Niño po. So, hindi po sila nakapagtanim, maraming sumugal, so hindi rin po sila nakaharvest. So, naging mapalad po ang Region 12, Region 10, Region 11. Yung Mindanao areas po ay medyo nakapagtanim po kami at makakapag-ami po kami.
0: Mm-hmm. Kumusta naman po, iba po tayo ng usapan. Kumusta naman po ang ating livestock industry? Because as of now, we believe na wala pa pong vaccine itong ASF.
1: Actually po, may mga available vaccines na po tayo since last year.
0: Commercially available?
1: Yung Region 3 po ay talagang tinamaan, nag-mass vaccination po sila ng African swine fever po. Nakarindi po sa Bureau of Animal Industry ng ating mga vaccine. Ang problema po ay walang gustong tumanggap sa mga rayon na hindi naman talaga tinamaan ng African swine fever.
0: Mm-hmm.
1: Dito po sa Region 12, pwede po tayo mag-request agad sa bahay. Pero hindi po nag-iinteresado yung ating provincial and city vet. Dahil iba po yung pagkanilang pagkakaintindi nito, at maaaring ayaw nilang ipasok dito yung bakuna po. Ready po actually ang
0: bakit daw? Central Office. Does it mean parang ayaw nilang ipasok yung bakuna para talagang walang virus dito, whatever virus that is
1: sa regional naman po, hindi naman po tayo tinamaan talaga ng African swine fever. 2 years ago, talagang tinamaan, pero humupa na po, halos nawala na po yung ating yung ating African swine fever dito sa regional. So parang useless na rin po tayo yung mag-request pa sa ngayon ng panahon.
0: Dahil nandito na, naging endemic na dito sa region yung ano?
1: Yan na po yung pinaka-result ng ating pag-uusap sa African swine fever. Pagpalagi ang dako po ng sakit, mapatao, mapahayop, parang ganun po ang nangyari. Endemic na po siya, nagiging less resistance na siya, wala na po. Parang pag tinamaan tayo, manageable na lang po. Kaya natin i-manage.
0: Dok, maaring may mga bagay na mahalaga na hindi namin naitanong sa inyo. Bigyan po namin kayo ng pagkakataon na ipahayag ito sa ating mga tagapakinig. Naririnig po tayo sa practically 14 of 18 provinces in Mindanao.
1: Sa lahat po ng nakikinig sa radio station na to, tinig ng bayan, at of course, sa ating po mga minamahal natin magsasaka, since na halos ito na po, nandito ng El Nino, dapat maging handa po tayo. Kaya lang ikot-ikot po kayo doon sa inyong mga farm para ma-report yung agad sa technician, then sa OMAG, OPAG, sa City Agriculturist, then isubmit niyo po agad dito sa regional office from OMAG, OPAG, para nang sa ganun ay matugunan po namin agad yung pangailangan nyo during this time of El Nino po.
0: Dok, maraming salamat sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan.
1: Maraming salamat din po at magandang umaga po sa ating lahat.
0: Sana'y sa susunod ng mga pagkakataon na hindi ka magatubiling ibigay ang iyong panahon uli para sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat yun po si...
1: Opo, anytime po sir. Sir Romay, anytime po. Good morning po.
0: Good morning. Mga katinig, yun po si Dr. John Pascual ng Department of Agriculture 12. Siya po ang regional... director no ng Department of Agriculture. At mga katinig, mapalad po tayo dahil nagpapa-unlock siya ng mga interview na tulad nitong nangyari ngayon. Pero wala undang na tag-Bisaya, uy, undang na tag-Tagalog. Mga katinig, nindot kay adunay mga pagpangandam and ang ato lang hope atong gina-expect nga unta kini mga pagpangandam sa Department of Agriculture mo trickle down dali sa mga munisipyo no kay aduna say 1 2 3 4 upat ka mga puntos sa nga gihisgutan kining mapping sa vulnerable areas sa kining pag tukod og mga solar powered irrigation aduna kuno 8 ka buok but we hope madugangan pud ni no kasi solar age murag padulong nato sa solar age sa grabe kamahal ang kuryente, grabe kamahal ang kining presyo sa mga lana og mga gasolina. So mas maayo nga i-develop gyud kining solar powered irrigation sa og murag mauna na ang trend, daghan nang naga-solar karon mga katinig, even mga households no, mga panimalay naga-solar na pod apan aduna pod chay gamay nga presyo murag may kamahalan pa. So hopefully mubaba pa gyud kining solar panel o solar batteries. Mga katinig, hisgutan po ni Dr. Jans Pascual, katong drought variety stocks, no? Kanang mga seedlings sa mga palay, nga resistant sa musukul siya sa kanang hulaw. So, ilahapod ka nang giandam na na sa mga 5 ka mga warehouses sa Department of Agriculture sa Tibuok Region 12. And, kining water management system ngayahang gihisgutan. Mga katinig, ang panghitabo dali sa atua sa Region 12 matod pa ni Doc John Pascual ay murag maswerte patag gamay kay dili kayo ta magrabihan ni aning epekto sa hulaw kay matod pa niya nakatanom, no? Nakatanom og humay ang Region 12 even before sa onslaught pag igo ni aning maong hulaw. So dili lang man hisgutanan pud siguro sa kining bugas. Well, of course importante kining palay kay mao ni atong staple, mao gini ang basic nga pagkaon sa katawhang Pilipino. Siyempre ang ubang mga produkto like siyempre kining mga gulay, kining other high value crops nato ay kinahanglan po siyang maatiman po at matanaw gihapon para ang pangkinatibok ang ekonomiya sa tuang nasod ibsan ang grabe nga epekto. Mga katinig, gabi na magunang crisis niya na sige patag igunog mga kalamidad, musamot ang ato ang crisis. Sige samot ang ato ang crisis sa ekonomiya. Pagsamot sa crisis sa ekonomiya, mga katinig, na ang ato ang gobyerno, budget season na rabag yun, maghimo na po ni og budget nga deficit permi, meaning kulang permi. Ang ato ang budget, pananglitan mo, budget kita og pila ka trillion, by the trillions ang budget nga ginahimo sa ato ang gobyerno karon, mga katinig, og kasagaran. Every year, year after year, ang ato ang budget, ang national budget nga ginaaprubahan diya sa Kongreso, no, dili igo ang ato ang income, ang kita sa nasod para suportahan ang national expenditures, ang mga gastuhanan sa nasod. Dili igo ang ato ang kita para suportahan ang mga gastuhanan sa nasod, mga katinig. Mao ni ang problema kay nganong sige gid og budget, sige budget gid og sobra-sobra sa kakayahan nato nga i-finance. But of course ginaingon sa mga eksperto nga normal man nga ang tanang nasod na agay utang. But kini nasod nga Pilipinas dili na ni normal, abnormal na ning ato ang utang kay kada tuig sige tag pangutang, unya mangutang ta sa debt servicing alone, no, kining debt servicing bayad lang sa interest sa utang. Dako na kaayo gipahak diha sa ato ang national budget, mga katinig, imbis nga moadto pa kini sa serbisyo sa mga katawhan, no. So pila ka trilyon na, grabe na ang utang sa panahon ni wala exempted ani nga mga presidente, no, ha. Gikan sa presidente akong naabtan si Marcos sa senior utang foreign debt at sa tanan nga mga presidente nga ni sunod niya hangtod sa Marcos Jr. na takaroon, sige lang iya pong pangutang. Old and mine yung mga katinig tungod sa kadako sa atong utang. Ang mga patikatong mga gibuntis pa lang ang mga bata, wala pag ipanganak, gibuntis pa lamang, aduna na ay utang, aduna na ay share sa ato ang utang, mga katinig. Mubalik kita, human sa pipila na to ka mga pahinomdom.
2: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
3: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, itong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha? Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon wala akong gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba, oy?
6: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
6: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
7: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
8: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, naisigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Unya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod ato, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.

0: 35 minutos na, human milabay ang takla sa alasay sa mga katinig. Power yun kayo ning kuan ba? Yaki liniment oil. Mga katinig, daghana kayong testimonya, daghana kayo og natabangan kining Yaki liniment oil. So gikan sa mga panuhot hangtod sa mga ginagmay ng mga samad ng mga katol-katol. Tulayin nyo ang Yaki liniment oil, mga panakit sa lawas. So of course, mas nindot og kanang atong panakit sa mga kalawasan ato ng sabayan og Bilongga Gold. Kining Bilongga Gold, mga katinig, turmeric kini siya. Mao nga matingala na lang ka nga daghan mga testimonya nga doon na sila mga bukol-bukol unya na wala tungod lang sa ilahang pag-take niya ning Bilongga Gold. Basta produkto sa Yaki, mga katinig, kining Yaki Herbal Laboratory Company. Must be sulit gyud og epektibo. Kaya ang iyang tagline, dapat subukan nyo. Anyway, mga katinig, mga panghitabo dito sa national, wala may public hearing gahapong adlaw, pa ng mga social media post ugang pati ang mainstream media nagapadayon nga daghan og mga balita nga paggawa sa nga gipangkuha dito sa nahitabo nga Senate hearing dito sa kaulungan no niadtong Miyerkules. Oga, isa sa mga controversial dito nga manahitabo, mga katinig, itong init nga diskusyon, init nga pagsinubliay oga mga opinion og ideya sa prosecution og sa defense lawyers. Specifically, mga katinig, si Attorney Lorna Kapunan og si Attorney Ferrer, Christine Ferrer katong sa depensa, og si Attorney Kapunan na katong sa prosecution. At one point sa hearing, mga katinig, hearing ni diri sa impeachment trial against the Vice President, at one point dia sa training sa hearing ni tingog ang presiding officer og matod pa ni presiding officer Chief Escudero, let us not reinforce the seeming generational divide nga mao kunoy nagpaigting sa tension diha sa courtroom. Generational divide, mga katinig, ang iyang gihisgutan tungod referring kini diri sa prosecution lawyer nga gitawag nato si Lola. Si Lola Lorna Kapunan, because she already has some 48 years of experience sa litigation og aduna nay edad. Ang iyang kalaban dito sa PICAS, ang depensa, si Attorney Christine Ferrer, aduna po'y experience nga 15 anyos sa litigation. Apan kinisikapunan na no, maugyon siguro na iyahang style, abi siguro na niya pa siya sa regular court, or somehow ginaingon po niya nga gusto lang niyang mag-crack og joke. Bakit sometimes ang iyahang jokes, dili na jokes eh. Like for one, si Attorney Kapunan nagingon siya, no, sa tunga-tunga sa heated nga discussion nila with Attorney Ferrer, ingon siya nga, I wanted to give her a spanking. No, ispank ko na niya sige kining abogada medyo bata-bata pa nga abogada. O gado na po siya giingon nga kuan gusto unta niya nga lecturean kining iyahang kaatbang diya sa PICAS, no? Which actually reinforce sa katong ginaingon ni Chief Escudero nga generational divide. But on the main, mga katinig, despite the generational divide, basta na namo sa hukmanan, dili na magmatter kung kinsa ang old fuggies, kinsa ang mga newbies. Because once namo diha sa korte, because kanang impeachment court is also considered as a court, no? Once ka namo din sa korte, equal ang inyo ang mga katungod isip mga lawyers. May you be an oldies or a newbies. Pareho mo nga officer of the court, mao to ang gina-emphasize ni Justice Escudero. And pareho mo nga naginahanglan nga respetuhon ang matag-usa og tahuron ang matag-usa. So hello, mga katinig, kining mga panghitabo diri sa ano impeachment court no sa Senado, adunay daghan nga mga komento kay nagadrag kining maong dagan sa trial og nawad-an na og interest ang pipila ka mga tao tungod kay nahulog na sila sa mga technicalities. Naay mga nindot kayo ng mga post kining si Attorney Carlos Sarate sa iyahang social media og iyahang mga analysis og iyahang mga pag-assess og pag-evaluate sa dagan niining impeachment trial nga iyaha pong gisubaybayan pag-ayo. And we are so lucky mga katinig kay makauban na to sa linya si Attorney Carlos Isagani Sarate. Attorney, may buntag, welcome sa Tinig ng Bayan.
1: May buntag, Romy, o may buntag po sa itong mga tigpaminaw karong buntag na Biyernes. Good morning.
0: Dili unta nato gusto patulan ka itong mga technicalities sa diha nga sa impeachment proceeding attorney, pero wa tay mahimo kay this has been discussed all over social media, guban pang even the mainstream news outlets, but gusto lang po natong masabtan ni sa ato ang mga ordinaryong mga Pilipino nganong adunay mga ingon-an nga panghitabo. Specifically, I was talking before po kani uban, I was talking about kining generational divide nga gi-mention ni Chief Escudero diha sa hearing. Apparently it came out of the debate between an oldie and a newbie na mga abogado, specifically si Attorney Kunan, Lorna Kapunan og si Attorney Ferrer. What's your take of this, Attorney? Sao na to pagsabot ni?
1: Well, sa ako personally, Romy, marag unfortunate na ba, no? Kay marag ang na-focus na noon sa kining impeachment trial, kining mga abogado, no? Nga dapat dili mao kay dili man lang mga abogado ang kumbaga ang issue din ha, no? Ang issue man din na giun sa ba paggamit katong pundo sa katawhan nga ingon sa COA, no, irregular ang paggamit ni ini, no. Pero mo lagi na yung mga chat tricks tawag na ko ana, no, nya karon marag mahimo issue tong generational divide ko, no, no. Tungod kay na isa ka batan-on nga abogada o sa ka hamtong na nga abogada, pero ko ang gusto mo kung tanaw ni mo di man ta mag-matter na bago ba ka ugaraan, no? Kung magsunod lang yun ta unsa ang nasa rules of court, no? Unsa ang mga ebidensya na gilatag din ha, no? Hitabo lang din eh. Kay sa talaw na ako, nasiguro yung taktika na sa depensa, no? Na ako'y taktika ang prosecution, no? Kung ikaw halimbawa ang prosecutor, unya ang imuhang witness na ang gisalang for cross-examination, gusto ni mo nga i-derail po ang kuan ang depensa, no? Magsige ka og object, no? Kung ikaw po ang cross-examiner, no? Gusto ni mo nga ang katong testigo, magbutang siya sa defensive, no? So, momento makita ang ganyan na to. Maragista ka to mga question sunod-sunod. Mo nang marag
0: balik-balik.
1: Usahay malibog na ang witness asa basa ba kung tubagon din he, no? Sa ingon ana nya na hangtod niya ni abot gitu sa initay na sila marag nagkatasay na sila og ano bosses. So ang tendency mo nang ningon si Escudero o generational divide, kay siyempre ang tendency sa siguro si Atty. Kapulan, kay veterano na siya, no, na si tendency nga mag-ulang kalini, ako dugay na ko, no? Munang
0: which is dilema yun, Atty., no?
1: O di po siya, di kin sama yun, no? In fact, katunggingo niya, nigamit siya word ng spanking, no? Ako, nagpugong-pugong lang siya, kaya na daw itong bunalan.
0: I was about to lecture here. Lecture pa, lecturean niya.
1: About to lecture her. Okay, ano ba? Well, si Atty. Kunanan is kuan yun na siya, no? Known for her wit and mga... yun alang mga riparte ba, no?
0: Bisan dili sa impeachment trial. Basta she's in court, ingan na gid siya.
1: Sa korte siya. Yeah, siguro, the more nga in this impeachment trial kay live stream ang good ni Romy, yung TV, no? So, naagi matintal yun ba, tanan? Dili lang mga abogado, even mga senator judges, no? Nga... to ponder on unsa ang gusto makita sa publiko, no? So magpakit-cute ang uban, yung uban magpakita si ano ba, no?
0: Optics, attorney. So, attorney, optics. Optics conscious.
1: Ma-conscious ay nagbigat tubang din ang uban ng gali madto sa impeach. Kaya nag-attend man ko hearings, no, kung nata sa Manila. Ang uban mag-make up yun. Hindi lang ng babae, tsaga to mga lalaki nga mga abogado, mga senator. Kaya siyempre, dapat you have to look good on TV, no? Para magkuhana ka. So, again, di na siguro na to na mapunggan, pero kung mag-sobra na ba, no? Ang focus na adto na sa mga personalities, mawala na sa real issue.
0: Ng,
1: which issue din ha.
0: Which is unfortunate attorney. Kaya kini mga technicalities, mga ano na mga pa-cute effect, but let us go to ano and before ta madrag po dito sa discussion on the technicalities, let us go to the meat, no? Let us go to the ano, unsay assessment nato as of this time. Murag 15 days na yata nga nag-prosecute.
1: So 15 days na. Naaparang sila sa duha ka articles of impeachment, no? Unya sa kining article 1, marang naka-present na sila og upat ka witnesses, no? So far, pero nakita na to last week, isa ra gid ka witness ilang na present. So marang ibalik na po din, nag-drag on na po siya, no? Kaya naliging nahulog sa technicalities na ang gina-istoryahan, unya, balik ba? Ang isa nga nakapalangay din ni Romy, katulaging tungod sa voluminous number of documents, dapat yun nag-stipulate ang parties, no? Pero I can understand as a matter of tactics, strategy ng defense, dili sila ma-stipulate sa kadaghang dokumento, no? Despite the fact na kini ang mga dokumento naapod sa ila, no? Unya nitago sila dito sa
0: is it not an act of desperation, attorney? The fact na the same, dili similar ha, but the same documents ang ilang gigunitan.
1: Well, you may call that desperation, but at this point manggod, no, you're facing serious charges kay kabalo ka, ili na lang impeachment, no? Ang ginatubang sa ni Vice President Sara Duterte ron, even criminal charges na because of her actuations, no? In the past. Mabito lang, dito sa article, halimbawa, sa article 4 na issue, katong iyang gingon niya nag-hire siya assassin, na alam siya kaso ron na grave threat, no?
0: So, criminal case ni, aside from criminal. The impeachment article.
1: So I can understand nga tanan nga mga class depensa nga pwedeng himuon sa ilahang parte lagi nang gamiton, no? All the tricks of the trade, all the defenses that are available, gamiton yun na nila. So mo nang tan-aw na ko, ang isa ka taktika din he is to drag the case ba. No, hantud nga mawala na bitong interes ng mga tao, kapuyan na, eh. Imagine, adlaw-adlaw na pila ko. pila ka oras, no?
0: Tinood yun
1: ako na ito. O, bisan makaubanan sa media, mo na lang ba ni atong atngan, no? Mo na lang ni atong atngan ng isyo, no? Daghan kayong pangitabo sa kalibutan, sa nasod. Adin na nato maatiman, no? Or sa ordinary individual, manginabuhi po mga haon pagdakay. Grabe na bang pag kalusno gyapon sa atong ekonomiya, no? Nagmahal na ang presyo. So, marang isa na sa ilahang tanaw na ko, taktika, Romy, no? Pero again, manginaot unta ta nga mapapaspas ni nya dako pud ni lagi nga challenge sa presiding officer kay usahay si Cudero as presiding officer
0: very lenient
1: di o lenient kayo na wala niya ginagamit ang yang gavel no as a judge pwede pwede gani mo gamiton ng imong mabitaw na kay gavel din ha orsa tinamban po nila kay martilyo niya para imo ipid dukduko ni mo no
0: wapoy wapoy pwede mo question siya ha kung mag-rule na siya kay that's a court.
1: Oo. So halimbawa kanang ang nagsige nagkuan ng mga abogado no pwede man imo ibang nang imong gavel niya tawag po nimo ng duha dito paduol sa imo ha off gusto nimo off the record na i-off sa nimo yung may microphone pa, di madunggan, pwede man naman na sila pangasabaan.
0: Pangasabaan, o.
1: Oh. Oh, kung sa regular court pa na, approach the bench, no? Duhunagod mo din eh, niya. Istoryahan sa judge, warningan mo sa judge, magpadayon, pagyan mo din, pang-contempt mo ba? So, undangin na ninyo, no? Pwede niya istoryahan na niya, undangin na ninyo, sige, pag kumustahan na mo, okay na mong duha. Kung magbalik na mo dito.
0: Actually, naigi announce si Chief Cudero nga he already prepared a ruling regarding ANA that he will announce by Monday. Imuhang tag-antagan na attorney, unsay dagan ni aning iyahang ruling yang ginaingon?
1: Siguro, katunggi nga magun niya, kaya monitor daw niya ang mga social postings no sa mga lawyers or parties to the case, no? Niya kasi nakita nga uban daw already crossed the line. Whatever is that, mabala na ito na sa Lunes, unsa ang line ang gicross, pero sa rules of impeachment ng good Romy, na sila equivalent sub judice rule din ha, no? Nga dili pwede nga i-discuss sa lawyer sa parties ang meat of the case, no? In public. No? So, ngunang at nga na to, pero ang akong take lang din na kung magpagawas man siya o guidelines or ruling, dapat it applies to all, no? Na lawyers, even senator judges.
0: Tinood.
1: Okay. Alam, may mga senator judges kahon mag-livestream na po. No? Mag-livestream.
0: Mura po siya nag-prosecutor or defense. Sobra pa usahay.
1: Oo, niya. Oo, niya. Pakita nila ilang bias na, no? Magpa-interview sa media or matenog mga forum, pakita, i-discuss nila ang kaso niya, pakita na nila ilang bias or to the parties, no? For example, si BP Sara, nag-issue man siya the statement, no? Na iyang criticize, no? Ang dagan sa kaso diha sa impeachment court. Dugan pa nga hantod karon despite nga gi-deny na ang ilahang petition sa Supreme Court, gina-question nila ang proceedings, no? So, if that is the case, nga lagi issue ay himo na nang comprehensive, no? Remember, dili pod pwedeng na ay katong igag ni mo, no? Or sampungan ni mo ang baba sa event sa mga lawyers, no? For as long as dili i-discuss nila, factual lang sila, di ba? Ano? Pagkahuman sa proceedings kay technical biya tayo na mutanagin ng media na unsa ibin na itabo dito for as long as naalang dira sa limitation no, ng factual lang ang pag-presist I think really po dapat pong gana siya kay kinahanglan mas masabtan yun po sa tuang mga katawahan importante nga mabitong yun na live stream na nila para makita din sa katawahan ang proceedings, no?
0: At this point in time, attorney, ang depensa, ang prosecution pa lang man ang nag-present and nakahuruto tawag 15 days. But so far, what do you think were the issues that have, that were presented by the prosecution ang moraog adunay dakong ano, dakong posibilidad nga katuuhan gyud sa ilahang mga accusations sa and what other accusations sa nabase dito sa mga na-present na ng mga testimonya ang nanginahanglan pagyud og dugang ano pagduot or pag-prove no para ano gyud aduna gyud decision nga mahimo nga well educated ang atong mga katawhan.
1: Well, sa ako ang opinion na Romy so far na halwa kinidi sa Article 1, no? Related sa giun sa paggasto ang confidential funds, no? I think ang posisyon sa prosecution mas bugat yapon karon, no? Ang ilang teorya napakita nila nga naay pundo sa katawhan, no, nga gitawag og confidential funds nga tungod kay confidential funds na siya na alang siya ay mga limitado nga unsaon mo ni paggasto. Unya napakita din nga katong mga regulasyon sa paggasto ni ini wala gituman, no, ni Vice President Sara Duterte. No, gigasto lang niya bisag asa ni nga mga pundo. No? So dili magud kinahanglan nga i-prove nimo nga tanan tong 625 million gigastong walay klaro, no? Enough kasi ako napakita na din nga na at least 73 million, no? Na wala nila gigastong tarong ano man ang bawa katong December 22, no, nga pondo nga gihatag sa ila 125 million. Imagine gi-release sa ila December 21, ang liquidation na sa December 12 13 14 15 16 17. Pasabot lana sila yung mga gasto niya, i-charge sila dito, bawal man na, no?
0: Ang threshold, ay sige sana ako ni Atty. Ang threshold ba sa plunder is 50 million, tama ba?
1: Tama, 50 million. No?
0: So kini, sobra na eh, kay 700, 600 million?
1: Oo, kung Thailand yun na,

0: unsa pa itong gigastusan nila. So, mo itong na ay notice of disallowance na on that portion. Although, tama, kung naka-appeal pa sa commission proper, pero dili man kinahanglan nga na ay pain, na-analyze sila ay motion for reconsideration, no? Sa katong 73 million man ata, no? Mm-hmm. But again, ang point sa defense ito, dili pa ni painan, kinapami-pending din ha, no? Mm-hmm. The fact na dito sa AO, sa audit observation memo, nanay nakitaan, unya nanay ipagawas nga suspension, unya nanay notice of disallowance, but masabot, naagipundo din rin, wala nyo gigamit o tarong, no? Unya, wala mo yung mga resibo nga gisubmit, mga pangalan lang, no? Although, nakapunto sila dito, kay may mga controversial room ni kining kining mga pangalan ba sa nakadawat ko nung pundo, no? Sila si Piato, sila Bacon, sila Pampano, o kinsa-kinsa pa din ha.
1: Si Lim.
0: Bata.
1: Si Madilim.
0: Nakapunto sila dito. Si Andy Lim, no? Yeah, marag na pa gani anak si Romy, marag na anak si Nan, ang anak na gani siguro si Mary Grace Piatos o si Andy Lim. Kinaamay Piatos Lim dito.
1: Bago na po na. Anyway, attorney, ingani, by all means, kung ikaw na sa defense, kanang mga abogado diha sa depensa, himuon yun din natin ng pamaagi diha para depensahan ng ilang kliyente who is the vice president na kini theoretically, if you were in the shoes of the defense counsel sa vice presidente, unsaon nimo pagdepensa aning mga medisina nga naka ano lang ARs lang unsa ni acknowledgement receipt, unsaon nimo pagdepensa anang gigasto nga confidential fund sa Christmas party, sa mga supplies, sa mga tables and chairs? How will you do it?
0: Mola, Romy, makita nimo kay sila gafocus dito, no? Ang lang na naman nag-submit ARs, ginadawat na ninyo ng ARs, no? So they, ang ilang focus sa cross examination, they want to try ginatry nila ng butang-butas ang procedure, no, sa audit, no? Mm-hmm. In fact, ginabutasan nila, no, ang credibility sa auditor, no? Unya kining processes, no, nga napamantay hierarchy. So, ginaingon nila di pa man ni final, no? So, diha nila ginadala, no? Nya katong
1: will they succeed or have they succeeded somehow?
0: Oo, katong ingon nila, oh, gigamit ng ginis sa confidential, mao man ning report ni La Chica. Oh, nagkandak man mi og ingon ani may ana, no? So, katong na-prove nila nga, oh, di man kinahanglan nila yung madakpan, no? Napaamin man gud nila ang katungong state auditor, no, ni si Silene Del Campo nga kinahanglan siya ay madakpan nga para mingon successful ng isa ka operation niya. Kana niya, napaamin po nila si Silene nga kinsa man kung mag-determine yun sa what is confidential operation and what is not, no? So, siyempre, di ba na under sa competence ni Del Campo, no? Kaya niya, document-based man lang yun. So, naay may wala na instances,
1: yeah,
0: no?
1: pero again, the pieces of evidence, attorney, daghan man ni siya will be timbangon in general, no? Dili lang kining usa ka instance nga napaamin si Del Campo nga kinahanglan, dili kinahanglan, adunay mamatay.
0: Tama na. So mao nang nakaingon ko, despite all this kuan nila guba nila ang credibility, ang competence, no, so witness, despite this, no, nahuman naman gid og testify ang katunduha ka taga kuwa sa panaw nako, wala gid nila natibag, no, o wala nila naguba ang katong strength ng testimonies ng duha ka state auditors, no. As to the fact na at the very least irregular, no, ang paggasto sa confidential funds, no, wala siya nisunod sa joint guidelines, no, joint circular 1 2015, nga mauna na ang mag-uron, sige si nag-cite niya na may 1992 etc. wala na na so, na 2015 mo na yun ni ang mag-govern how to spend, how to liquidate ana.
1: And this is a joint circular. Those mga presidents niya nga rendered

0: ulit na dili siya joint circular but that of the COA so, only.
1: Mas kuan siya, mas kusog ni siya na kini kay joint circular ni sa different departments, DBM, COA, National Defense, no, impatan kay LG din ha. So kana, no? So nakapuntos ang depensa, no? Once in a while nakakuan po sila mga punches nila, nakalanding po sila, pero in the main, wala gihapon nila. Why, wala pong gitawag nga to, Robby, boxing pa na yung knockout punch, no?
0: Attorney.
1: Wala yung mala solid.
0: Yeah, on that note, lampas na taong upat ka minuto, actually, daghan pa taong mga gustong ipangutan na kanimo and every discussion, every opportunity to have you as our guest sa mahinungdanong yun ka. Daghang kaing salamat. Basig, aduna ka pa mga gustong ipaabot sa ato ang mga katinig.
1: Well, well na siguro, Romy, no? Bisan pa man niini nga usahe, matabunan o malubong sa mga chat tricks or optics din ha, sa mga personalities, no? Lalo sa impeachment court, mga bugado, mga senador, ang publiko dili mawala ang ilang interest, no? Nga sundan yung okay? Kay again, ang issue din hi, ang real issue din hi, giunsa man paggamit sa usa ka high official, in this case ang vice president, ato ang pundo, no? Pundo sa katawhan, no? Unya giunsa niya pag gamit katong pagsalig nga gihatag sa iya sa katawhan nga tumano niya ang konstitusyon, no, tumano niya ang mga basaod ug tanan niya nga mga himuon, no, para kini sa interes sa atong katawhan ug dili para sa ilang kaugalingon lang ang mga interes, no. So kana lang siguro una, Romy, no, ug salamat pud sa inyohang padayon nga pagsunod niini ug pag-inform sa atong mga katawhan kay dako gyud kini siyang tabang, no, dito sa ilang mga inadlaw-adlaw po niya mga pagdesisyon, no, sa ato ang mga kinabuhi. Pero ang salamat kung maayong buntag po sa ka, Bang Romy.
0: Maayong buntag po sa Bator ni Sarate Hinaut sa sunod ng mga higayon. Dili ka magmakuli mo at agsimong panahon para sa ato ang mga katinig. Mga katinig, lampasagod kita sa oras. Sa 5 ka minuto na, human milabay ang alas 7. Busa, nagapasalamat kami sa inyong pakiguban ka na mo o ng Hinaut ngaunta sa tanang higayon. Lunes, hangtod, Sabado, alas 6, hangtod, alas 7 sa bundag. Mag-uban-uban kita sa primetime edition sa ato ang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kay musunod ayon ng atong ang alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
6: Oras, ganap na ang alas 7:09 na.
2: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga. Ako po si Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Biyernes na 14 sa buwan po ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM, Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang traffic enforcer patay matapos na bundol ng sasakyan, samantalang ito ay patungo ng kanyang duty sa Lanao del Norte. Headlines. Isang teacher dinukot umano sa Lanao del Sur. Headlines. Pang-kolektor sugatan matapos na ito ay pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga sospek sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Headlines. Ilang mga wanted person na aresto sa magkakahiwalay ng mga operasyon sa probinsya ng Cotabato. 4.6 million pesong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska naman sa Libak Sultan Kudarat Province. Ilang mga drug pusher kabilang ang isang estudyante na aresto din sa magkakahiwalay ng mga operasyon sa lalawigan ng Cotabato. Samantala, sa kabilang banda naman, sa bahagi naman ng Iligan City, aabot sa 27 mga tahanan ang tinupok ng apoy. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
1: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
6: Amo tingala na uga, naglain mo ako na ako yun eh. Ingon na kung anting na, bughat daw ko. Demo to nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas. Dahil naginag ko Capsule, narang-arang mga kuya. Sakin na kuya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ginap ng alas 7.14 ang oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Davao City. Aabot naman sa 285 Palo China Lumber ang nakumpiska ng mga otoridad sa Sitio Park sa Barangay Panakan. Davao City sa ikinasang operasyon ng Coast Guard District Southern o Southeastern Mindanao. Nadiskubre ang naturang mga punong mga lumber sa ginawang inspeksyon ng Coast Guard at ng Department of Environment and Natural Resources. Makarang tumanggap ng report na may mga forest product ang idadaan ng walang kaukulang dokumento Ayon na sa DNR, walang naipresentang kakulang na dokumento ang nagmamayari nito. Kaya tigit agad itong kinumpiska ng mga otoridad at nakatakda namang i-turnover. Sa mga kinaukulang ahensya at nakatakda rin sasampahan ng kaukulang kaso. Ang driver at nagmamayari ng naturang illegally cut logs. Samantala, balita.

Balita mula naman sa Iligan City, aabot sa 27 mga bahay ang tinupukan ng apoy sa Zone 1 na Poroca, Manga, Barangay Tubod. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Iligan, nagsimula ang apoy sa tahanan na pagmamayari ni Junicio Ramos Quinones, kung saan damay naman ang nasa 29 na mga iba pang tahanan. Nagsimula ang sunog alas 11:41 ng umaga kahapon, agad namang nirespondihan na ng mga ito. Inakyat sa third alarm alas 11:50 ng umaga hanggang sa alas 12:13. Idineklarang under control ang sunog na umabot naman ng hanggang alas 2:56. Idineklarang fire out. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para malaman kung ano nga naging sanhi ng naturang sunog at inalam din kung magkano ang danyos nito. Balita mula naman sa Maging Lanao del Sur. Dinukot ng hindi pa nakikilala mga armadong grupo ang isang school teacher nang harangin ang sinasakyan nitong tricycle sa bahagi naman ng Barangay Lilod, Maging Lanao del Sur, alas 9:25 kahapon o kamakalawa ng umaga. Ang biktimang si Bisarum Dagalangit Bagol, hiwalay sa asawa at teacher ng Malungon Elementary School, residente ng Barangay Malungon, Maging, ay sapilitang isinakaya sa isang SUV na Toyota Rush na walang plate number. Agad namang nagalunsad ng force operation ng Maging Municipal Police Station kasama ang tricycle driver na si Sainuda Subngana Musa. Pagdating o kung saan ay hindi pa malaman na kung saan dinala ang naturang biktima. Nagpapatuloy din ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano ang motibo sa pagdukot sa naturang teacher. Sa Maguindanao del Norte, sugatan naman isang bank collector matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang riding in tandem criminal habang ang biktima ay sakay ng motorsiklo sa bahagi ng Barangay Makabiso, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, alauna kahapon ng hapon. Si Jeffrey Imbang Halbuna, residente ng President Quirino, Sultan Kudarat, ay mabilis namang isinugod sa ospital ng kanyang katrabaho. Nabatid na bigla lamang itong nilapitan ng dalawang hindi nakilalang mga sospek at pinagbabaril, nagtamo ng tama ng bala sa kanyang balikat at braso. Mabilis ding tumakas sa mga suspect. Samantala, nagpapatuloy pa ang force operation habang patuloy din ang investigasyon sa naturang krimen. Sa bayan naman ng Libak, Sultan Kudarat, aabot naman sa 4.6 milyon peso halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng Libak Municipal Police Station sa Barangay Kinodalan, Libak, Sultan Kudarat, itong nagdaang Agosto 12. Isinagawang operasyon para arestuhin ang isang wanted person na si alias Mike na naharap naman sa kasong qualified theft. Ngunit ito'y nakatakas sa pagpapatuloy ng pagtugis ng mga otoridad na diskubre naman sa isang abandonadong barong-barong ang nasa 108 cases ng smuggled cigarettes na nakakalaga ng mahigit sa 4 million pesos. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Libak PNP at nakatakda namang i-turnover sa Bureau of Custom habang nagpapatuloy naman ang pag-asuri at proseso sa naturang mga smuggled cigarettes. Sa lalawigan ng Cotabato, naaresto naman sa magkakahiwalay ng mga operasyon ang ilang mga drug personality. Sa Mlang, Cotabato, nadakip ang 20 anyos na estudyante dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang ilang gramo ng marijuana ng ikasang operasyon sa Poroca 7, Barangay Libuo, Mlang, Cotabato kahapon. Ang suspect na si alias JM, senior high school student at residente ng Barangay Dugong, Mlang. Ngayon ay naharap nito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa bayan ng Pigkawayan, na aresto din ang isa pang tulak
ng ikasa ang anti-drug operation sa barangay Bulukawon. Alas 9.25 kamakalawa kung saan si alias Wilson, 42 anyos, residente ng naturang barangay, ay nabilhan ng ilang gramo ng shabu. Naharap din ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa Aliosan, Cotabato, aabot naman sa 296,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang search warrant operation sa barangay New Panay kagabi. Nagresulta din ito sa pagkakaresto ng ilang mga suspect. Na-recover din ang isang 12-gauge improvised shotgun at mga bala. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang inventaryo ng mga otoridad. Sa Kinapawan o samantala, sa Kabakan, Cotabato naman, na-aresto din ang isa pang lalaki dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ang drug bypass operation sa Kabakan Terminal Complex sa Barangay Cayaga alas 7.45 kamakalawa ng gabi na nagresulta sa pagkakaaresto ng drug personality na si alias Joey na residente ng Barangay Poblasyon Kabakan. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ang naturang suspect ayon kay Kabakan Chief of Police Lieutenant Colonel April Lo Palma. Pinaigting nila ang kampanya laban sa illegal na droga. Sa Pikit, Cotabato, naaresto din ang isa pang tulak ng ipinagbabawal ng droga sa ikinasang operasyon sa Barangay Poblasyon na Pikit kamakalawa ng gabi. Nagresulta sa pagkaaresto ng isang alias Dundi, 33 years old, na residente ng naturang barangay. Ang naturang suspect ay sinampa na ng kaukulang kaso. Ilang wanted person naman na naharap sa iba't ibang mga kaso ang naaresto din sa mga ikinasang operasyon sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Cotabato. Kabilang dito ang naaresto sa Kinapawan City, ang top 10 most wanted person na may kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Inaresto ito sa bahagi naman ng Barangay Sudapin, Kinapawan City kahapon ng madaling araw. Sa bisa ng warrant of arrest na iniso ng Regional Trial Court sa Kinapawan City na may petsang August 5, 2026, inaresto ang suspect na si alias Balong. At ngayon ay nakapita sa detention facility ng Kinapawan PNP. Sa Tulunan, Cotabato, isa pang wanted person na may kasong homicide ang naaresto din sa ikinasang operasyon sa Puruka 3 sa Barangay Tuburan, Tulunan, Cotabato, kahapon ng umaga. Si alias Ran, residente ng naturang barangay, ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Judge Vicente Cuanang Dombreque ng Regional Trial Court Branch 61 sa Kinapawan City na may petsang May 25, 2026. Inirekomenda naman ang piyansang 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang inaantay ang commitment order mula sa korte na nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa President Rojas, Cotabato, isa pang wanted person ang naaresto din sa ikinasang operasyon sa Barangay Kamarahan kahapon ng umaga, si alias Tarzan, 23 years old, binata at liberer, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte dahil naman sa kasong

0: Sweetheart, ready na!
1: Wow, ka-sweet ba, Oy?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
0: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow!
1: Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
3: Asa namin intawning akong bana, oy? Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-sikreto ning tawhana, ha? Tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na po mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni mo nai?
6: 77.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Ganap lang alas 7:28 ng oras, dagdag ng mga balita mula sa Pangil Bay. Patay ang isang traffic enforcer matapos na nabundol ang kanyang sinasakyan habang ito'y patungo sa duty. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog ng 87.7 Joy FM Pangil Bay.
9: Ang patay samtang duha ang samaran sa usa ka nahitabong road accident ang lambigit sa tulo ka sakyanan sa National Highway sa sitio Pangil, sakop sa Barangay Lanipaw, lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Alas 6:40 ang takda sa buntag kapin kung kulang, Agosto 13, 2025. Giilamaton pa sa Lala Municipal Police Station ang namatay nga si BJ Alegre Aporador, usa ka 45 anyos, minyo kini oksidente sa Darumawang Ilaya, Lala, Lanao del Norte. Ug batod pa, usa kini kaaktibo nga nagduty isip traffic enforcer sa lungsod. Matod pa ang biktima, sakay kini sa usa ka Kawasaki Bajaj single motor. Mahantan na samdan usab ang lain pang motor nga naangin usab. Nagila sa pangalan nga si Andres Tacmo Labora, 63 anyos, minyo residente sa sitio Pangil, Lanipaw, Lala, Lanao del Norte. Matod pa ang maong motor ni Andres, nagparking lamang kini sa dapit sa kalsada, sedan na among kini sa maong aksidente. Samtang ang driver usab sa Mitsubishi Mirage G4 nga si Abdul Hassan Ampaso Pangkatana, 34 anyos, negosyante kini residente sa poblasyon Kapatagan, Lanao del Norte. Nasamdan usab sa uga gibutang na karon sa hospital arrest, sumala sa police report. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Lala MPS, gikan sa Iligan City, og padulong sa Kapatagan ang Mitsubishi Mirage, pag-abot sa lugar sa insidente, giingong nakatulog pa o nakatulog ang driver samtang nagmaniho. Tungod ni ini, nabanggaan matod pa niya ang sa Mitsubishi Mirage ang motorsiklo nga single motor ni Apurador nga nagbiyahe sa maong direksyon. Uman ni ini, padayon kini nga nakabanggaan usab sa motorsiklo nga dunay sidecar nga gipanagiyahan ni Labora nga nakaparking lamang sa daplin sa kalsada. Tanan nga mga driver, nakaangkon kini og kadaot sa ilang lawas o gidala ngadto sa Kapatagan Provincial Hospital apan subo nga palandungon nga si Apurador ang ginikanang dead on arrival sa mga doktor. Nagkaangkon usab og kadaot ang tulo ka mga sakyanan apan wala papatino ang kandidal sa kinatibuk ang damyo sa maong mga sakyanan. Sa pagkaroon ng kakustudiya na ang maong mga sakyanan sa Lala Municipal Police Station alang sa dugang pang imbisigasyon aron pag-ilausap og pila ang damyo sa kinatibukan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
8: Ginap na nga alas 7:31 na. Samantala, balita mula naman sa Osamis City. Nagbitiw na sa kanyang pwesto bilang barangay chairman ng barangay Kunuman Norte, Osamis City, si Kapitan Jun Ignacio. Ito'y para bigyang prioridad ang kanyang bagong posisyon na bilang general coordinator ng tanggapan ni Congressman at Congressman Andy Waminal. Pumalit naman sa kanyang pwesto ang first barangay kagawad na kanyang may bahay, si Ronelina Ignacio. Tiniyak naman ng kanyang may bahay na ipagpatuloy nito ang mga nasimulang programa ni Kapitan Ignacio ng barangay Kinuman Norte. Ayon sa kanya, mula sa barangay ay mas malawak na ngayon ang kanyang responsibilidad sa pagpapatuloy ng pagtupad ng kanyang tungkulin para sa Asenso Pinoy. Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental, formal namang sinimulan ang orientation at contract signing para sa mga school watchmen bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng provincial government para tiyakin ang education sector para sa safe, secure and protective schools. Sa naturang programa, binigyan ng guidance at orientation ang mga watchmen sa kanilang magiging responsibilidad para protektahan ang mga estudyante, personnel at mga school facilities. Pinaalalahanan din ang mga ito ng tamang pagdisiplina, alertness at tamang pag-iingat sa at pagbabantay sa kanilang nasasakupan. Sa kanyang mensahe, sinabi naman ni School Division Superintendent Dr. Josephine Fadol na mahalaga ang watchmen sa kanilang trabaho ng pagbabantay hindi lamang sa mga buildings kundi sa pagtulong nito sa pag-maintenar ng kaayusan sa kanilang nasasakupan lalo na sa mga estudyante. Inudyukan din ito ang naturang mga watchmen na ingatan ang mga kabataan at ang mga paaralan. Inihag naman ni Governor Nelson Dayanghirang ang buong suporta nito at tiniyak na maglalaan ng pondo para suportahan ang watchmen para sa pagpangangalaga ng mga paaralan.

Samantala, balita mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, nagpadala na ng dagdag na puwersa ang militar para ipakalat sa iba't ibang mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region bilang paghahanda para sa nalalapit na first barn parliament election sa September 14. Pinangunahan ng 602nd Infantry Brigade, Philippine Army Commander Colonel Romeo Bautista III ang welcome ceremony para sa Task Force 92 sa headquarter ng 7th Infantry Battalion sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa Task Force 92 Commander Lieutenant Colonel Anacito Nas, nakahanda ang kanilang mga tauhan para tumulong sa pagpapanatili ng kaligtasan at tiyak na maayos na eleksyon sa Bangsamoro. Ayon sa kanya, ang disiplina, political neutrality at mahigpit na koordinasyon sa mga security forces ang isa sa mahalaga na hakbang para sa kapayapaan at seguridad, ang dagdag na puwersa para tiyakin ang seguridad ng komunidad at malaya at ligtas na makapagsagawa ng paghahayag ng kanilang karapatan ang mga botante sa pagpili ng kanilang mga kandidato. Samantala, sa lalawigan naman ng Cotabato, muling tiniyak ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang kahandaan ng provincial government para sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Sa kanyang mensahe sa isinagawang 63rd founding anniversary ng Magpeta Cotabato, ayon kay Governor Mendoza, ramdam na ang epekto ng El Nino sa kasalukuyan, bagaman at nakahanda na rin ang iba't ibang mga tanggapan para sa pagtupad ng kanilang tungkulin para sa mitigation sa inaasahang magiging epekto ng El Nino. Inudyukan din ito ang mga barangay official na gawin na rin ang kanilang mga responsibilidad para sa pagtiyak na agad na maipabutang tulong sa mga magsasaka sa kanilang nasasakupan. Samantala, matagumpay naman na ipamahagi kahapon ang apat na mga barangay ng Kidapawan City ang tulong na bigas mula na bahagi naman ng tulong ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng matinding epekto sa taas presyo ng produktong petrolyo. Aabot sa 3,363 families mula sa barangay Sumbak, Masibulig, Junction, Singaw ang nakatanggap ng tiga 10 kilo ng bigas mula sa kabuang 1,111,400 pesos na bahagi naman ng 169 milyong alokasyon ng national government para sa lalawigan sa ilalim ng local government support fund. Naging katuwang din sa maayos na pagpapatupad ng programa ng provincial government na pinamunan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang National Food Authority para tiyaking maayos na maiparating ang tulong sa mga apektadong mga pamilya. Sa mga balitang pambansa, hindi na mapigilan ang matinding buhos o hindi napigilan ng matinding buhos ng ulan ang ilang grupo para ipagpatuloy ang kanilang protesta sa Calao Avenue sa Manila kahapon para tutulan ang Fax Silica Initiative sa Capas Tarlac. Nagmarcha ang grupo mula sa Calao Avenue patunga sa US Embassy, subalit hinarang sila ng mga pulis. Ilan sa mga hawak ng mga rallyista ay may nakalagay na mga panawagan na pag-ban kay US President Donald Trump na tinawag nilang war criminal na hindi welcome sa bansa. Sa kanyang nalaging talumpati, hinindi naman ni Bayan Chair Teddy Casino ang Amerika dahil sa manoy paggamit nito sa Pilipinas para sa planong pagpapatayo ng AI weapon manufacturing hub sa bansa.

Samantala, nananawagan naman ang environmental group na Ban Toxica para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Kasunod ng pagdadagsa ng basura mula sa Manila Bay patungo naman sa mga waterways sa Paranaque City. Ayon sa grupo, ipinapakita ng residente ang problema sa maling pagtatapon ng basura, kakulangan ng waste management infrastructure at mababang kaalaman ng publiko tungkol sa tamang pagtatapon. Batay sa Compendium of Philippine Environmental Statistics 2025, meron lamang mahigit sa 20,458 materials recovery facility ang bansa kumpara sa mahigit sa 42,000 na mga barangay. Gitang naturang grupo na papanahon na para palakasin ng pamahalaan ang mga lokal na pamahalaan ng kaalaman sa publiko tungkol sa tamang pagtatapon at paghihiwalay ng basura. Nananawagan din ng grupo na gawing bahagi ng formal waste management system ang mga informal waste worker at mabigyan sila ng social at health benefit training at ligtas na kondisyon para sa pagtatrabaho. Sa pinakahuling balita ng pambansa, tinawag naman ni dating Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Manuel Bunuan na Senate Leadership Fund. Matapos mabahala umano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa laki ng mga congressional insertion sa national budget. Sinabi ni Bunuan na sa kanyang affidavit na isinumiti sa Sandigang Bayan na layunin ng sistema na maiwasan ang pagbabawas sa pondo ng mga programa ng DPWH sa halip ay maisama na sa panukalang budget ng ahensya ang mga prioridad ng mga proyekto ng mga senador at mga kongresista. Nagsimulaan niyang problema noong 2023 nang mabawasan ng malaki ang pondo para sa foreign assisted project ng DPWH mula kasi sa 70.71 billion peso naging 7.938 billion pesos na lamang. Liban dito'y ang mga nabawas na pondo anya kasama ang karagdagang 292.715 billion peso sa 2023 General Appropriations Act ay naging 8,075 na bagong inserted project. Ipinababatid pa ni Binuan kay PBBM ang nabawas na malaking pondo ayon sa dating kalihim na bahala daw ang Pangulo at na nagbigay ng direktiba na tiyaking patas ang distribusyon ng resources lalo na sa mga mahihirap na mga lalawigan. Dahil dito'y minungkahi ni Binuan na ang Senate Leadership Fund para maisama sa proposed DPWH budget ang priority project ng mga senador. Layo na muna nitong mabawasan ang posibilidad na baguhin o kaltasan ng mga mambabatas ang budget para sa DPWH, kung saan na sinasabi na ang naturang Senate Leadership Fund noong 2024 na tinatayang nasa 21 million peso at 21 billion pesos. Nakipagpulong din naman siya kay dating Senate President Juan Miguel Zubiri noong 2024 at kay dating Senate President Cis Escudero noong 2025 hinggil sa pondo. Ayon kay Bunuan, alam din naman ng economic team ng administrasyon ang inisiyatiba na may internal allocation limit na 24 billion pesos para sa taong 2024. Samantala, sinabi nito na may hiwalay na formula para sa infrastructure allocations sa mga congressional district. Sa balita naman sa ibayong dagat, nagalok naman ang Ukraine para sa Russia na pansamantalang tigil putukan sa mga sibilyang target sa Black Sea matapos dumami ang mga pag-atake ng sa mga barko at daungan na ginagamit sa pag-export ng mga produktong agrikultural sa bansa. Nabatid na ipinadala ng Kiev ang alok sa pamamagitan ng isang third party kung saan naghihintay pa ng tugon mula sa Moscow.
kapwa ay nakusahan ng Russia at ng Ukraine ang isa't isa sa pag-atake sa mga barkong ginagamit sa kanilang mga exports. Napagalaman ding ilang shipping companies na ang umiwas na dumaan sa Odessa na itinuturing na mahalagang sentro ng grain export ng Ukraine. Samantala, napilitang suspindi naman ang Russia ang operasyon sa tatlong terminal sa Black Sea port ng Novorossiysk matapos sa umunong atake ng Ukraine na maaaring makaapekto rin sa grain export ng Moscow. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Halos dumubli ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil naman sa masamang epekto ng nagdaang Bagyong Luis at Maymay at pinaigting pa ng habagat. Sa datos ng Department of Agriculture, pumalo sa 689.66 milyong peso ang halaga ng pinsala dulot ng naturang kalimadada sa agricultural sector. Tumaas ito mula sa 347.32 milyong peso ang iniulat ng ahensya. Bukod pa nito ay apektado rin ang nasa 21,115 na mga magsasaka sa Ilocos Norte, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Pangunahing naapektuhang commodities ay bigas, sinundan ng mais, saging, high-value crops sa livestock at poultry, agricultural infrastructure, machineries at equipment. Sa balita sa larangan naman ng sports. Nasa Manila na si four-time NBA All-Star at Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards para sa share ng kanyang mga engagement ngayong weekend. Inilarawan ni Edwards sa kasamang ilang Filipino content creator na kahawig ng mga NBA player. Tampok sa kanyang pagbisita ang Believe That Tour Fan Fest na gaganapin naman sa Agosto 15 sa Bonifacio Global City. Kung saan ito ay libre at bukas naman para sa mga para sa publiko. Sa kanyang event na gagawin sa 5th Avenue at C1 Park, bahagi rin ng kanyang pagtungo ang Believe That Challenge, isang nationwide one-on-one basketball tournament kung saan ay may pagkakataon ding manalo at maiuwi ang 100,000 pesos na makakatanggap mismo o matanggap mismo mula kay Edwards ang magiging championship crown. Si Edward ang naging first overall pick ng 2020 NBA draft. Dalawang beses din siyang napili sa All-NBA Second Team, naging 2026 NBA All-Star Game MVP at nagwagi ng Olympic Gold Medal kasama ang Team USA sa 2024 Paris Olympics. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Biyernes, 14 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Renz Sumalinog, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother niya siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit na ko siya buntag antud sa gabi, ginamaintain ako. So, mo to ang resulta, napanas na, nawala ang bugis sa kong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.

0: y voto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
4: Paano nga kayo, bugno man kayo dirud sa mga agod, kaya naman sa basakan?
5: Oo.
4: Good. Siya, plasan ako. Yaki oil. Yaki oil ang gamit karon. Plas, tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule ako.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.